That's exactly what I want. Let's get physical. At 21 minutes after 8 in the morning. As I was saying, it's my second hour set with you. This kind of beautiful, sunny morning we're having. The 19th of July, 2026. Ayan tuloy, parang naglalagda naman ang utak ko. Yan kasi ang problema kapag nagba-brown out. Nagba-brown out din pati utak ko. Ay, nakong problema talaga sa aliko. Di talaga nasusolusyonan. Anytime, any moment, pwede mag-brown out. Sabi ni Papa Tope. Wala namang schedule, sir eh. Asa ka pa. May schedule o wala, ang aliko pag nakaisip magparamdam, magpaparamdam talaga. Ay, panira ng appliances. Parang gusto ko na talagang patulan yung panawagang tayo ay pumailalim na sa Meralco. Kapag ganito ang takbo ng kuryente sa lalawigan ho ng Albay, mukhang pumapayag na ako. As in, malapit na, konting-konti na lang. Anyways, eto muna ha. I'm sure medyo wag na magugulat. Dahil nga sa alam naman ho natin, exactly by Tuesday, that's July 21, tataas na naman ang presyuhan ng krudo at saka gasolina. And mind you ha, para dun sa makagaya kong nagkukrudo, 11 pesos ho ang itataas simula araw ng Tuesday, July 21, asa per litro ha ng krudo o diesel. Samantalang yung mga motorista naman, yung mga nag-premium at saka unleaded gasolina, eto asahan nyo ho, nasa 4 pesos and 50 centavos. So sabihin na ho natin, 5 pesos. Ayan, 5 pesos ang itataas na naman! Aww. Ay, naku talaga!

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba,
1: mas pinabongga
0: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi Jagged Tic Tac. It's barely 3 minutes before alas 9 ho ng umaga. Kapatid, pasensya na dahil ako ilalayas na muna pansamantala. Pero take note, abangan nyo dahil meron tayong mga bagong kasamahan sa ere. In fact, as early as 9 this morning, makakasama nyo at maririnig muli ang busis talaga. Ang boses, anang lalaking sabi niyan pinag-aagawan ng mga single mom. Naman! Opo, muling nagbabalik sa ere si Angry Bird. Angry Bird pa rin ba pangalan mo, kapatid? Angry Bird pa rin, sige. Para naman kahit pa paano may recall value. Siyempre, paabangan nyo rin dahil sa mga susunod na araw, linggo, buwan. Sabi niya, September 1, magsisimula na siya officially and formally. Ito rin po sa himpilang inyong pinapakinggan, ang Radio Rago 90.7 FM. Kapatid, ako ilalayo sa muna pansamantala. Talagang nakalive ako kay Ate Maymay, ha? Sige, pagbigyan na natin. Kasama na rin ho natin si Ate Maymay dito sa Radio Ragon officially by September 1 ngayong pung taon. Kaya abang-abang na lang, kapatid. In the meantime, sige po, lapit na! Digita po inyong mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abangan.
1: Pinaka-mimithi!
0: At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang kiss!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, God bless Santa. You have a beautiful Saturday morning ahead of you.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lumipas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hello? Anong yes. pangalan mo?
5: Si Dab po.
6: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ka talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga, sapa.
7: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Your most wanted OPM standards.
14: Hindi ko na nasisiyaga.
13: Play the way it used to be. Only here on Uragon Sunday Specials.
15: Sunday Specials.

0: regulado o ragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

90.7 Radio Dragon. 8:37 minutes na after 10 o'clock in the morning. Welcome po sa ating programa, Dragon Sunday Special. Kasama po ang inyong lingkod, bago niyong kasama dito sa Radio Dragon. Bagong Dragon o dating Dragon na nagbabalik sa pagiging Dragon ngayong Sunday. Oy, today is ano ngayon? July 19, 2026. Ako po si Angry Bird. Samahan niyo ako hanggang 12 o'clock. Habang kayo diyan busy sa inyong bahay, magluto ng inyong pananghalian. Pananghalian ng inyong mga mahal sa buhay. Isabay niyo ako. Isabay niyo po ang mga tugtugan natin ngayong umaga ng Sunday. Yung iba pala nasa church nagsisimba. Aba, magsimba tayo, ha? Ugaliin natin na magsimba every Sunday. O kahit hindi Sunday, magsimba tayo. Kalimutan na muna natin yung mga nauso ngayon na mani. Usong-uso ngayon, Ate Maymay, yung mani. Kala ko kasi ngayon, yung dati kasi, pili lang ang pagtitilad. Yung pala, usong-uso na ngayon ang pagtitilad ng mani. Oh, yung mga nagtitilad dyan, good morning and happy Sunday po, mga ka-Dragon! O, yung mga gusto po mag-request, pwede po kayong mag-text sa ating text line 0961. Ano ba yan? 335-6393. Yan. 0961-355. Ayun pala. Ang layo kasi, Kuya Tupi. Ilapit mo naman kasi. Nako, ano ba yan? Anyway, sige lang. Enjoy lang tayo ngayong Sunday. Habang nakatutok dito sa 90.7 Radio Dragon.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Madam.
1: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Nanday pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The Stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

Patuloy kayong nakatulog sa 90.7 Radyo Ragon. Ang oras natin, 2 minuto bago tabi, sumapit ang alas 11. Oy, gandang tanghali na sa mga nakatutok sa atin dyan. No, especially yung nanay daw ni Tina na naglalaba. Aba, tulungan mo na si nanay. Tina! Ah, tulungan mo si nanay para makatapos agad maglaba. Ah, para bukas may masusuot ka pagpunta mo sa trabaho mo or kung saan ka man pupunta bukas. Ah, Lunes bukas. Maglalamyerda si Tina. Oy, good morning din kay Kuya Rico. Si Rico Gaan at saka mga kumakain daw diyan sa List Eat, no? List Eat Eatery. Nakatutok ngayon sa ating programa ngayong Sunday. Ito po ang Sunday Special, Oregon Sunday Special. Mag-request sa aming text line 0961. Ulitin ko yung text line, ano? Kanina hindi ko nabasa ng maayos yung ating text line. Medyo malayo kasi nilapitan ko kanina para ma-memorize ko, ano? 0961 355-6393. Ayan, good morning din kay si Myra Banyares na busy daw dyan sa kusina. Habang nakatutok, naghuhugas ng mga kinainan ng kanyang mga anak. Si Honey Moonlight dyan sa Makasitas. Nakaantabay din, nakatutok din si Honey Moonlight. Diyan ba yan sa Puduran, Albay? Ayun. Ito dati ko itong mga taga-antabay nung medyo matagal na kasi mga kauragon, no? Siguro kung mga 10 taon na ang nakalipas bago ako nakabalik o napakinggan naman ngayon sa radyo, no? Anyway, mag-enjoy lang tayo habang kasama po si Angry Bird. Ako po si Angry Bird, mga kauragon. Yung mga taga San Roque din, good morning. Mga taga Baybay, mga taga Pigkale, mga taga Victory Village, pati yung mga taga Sabang, good morning. Sa inyong lahat dyan, mga jeepney drivers on the road natin na nakatutok din. Ito, may paparating na naman na taas presyo ng ating mga produktong petrolyo. Yun ang magiging problema na naman ng ating gobyerno. Hindi lang gobyerno, tayo na mga commuters, tayo na mga merong sasakyan. Dahil po, sigurado, apektado tayo nito mga kauragon, no? Alangan naman yung mga sasakyan natin, itutulak na lang natin papunta sa trabaho natin. Oy, sige na! Mga kauragon, tutok lang sa 90.7 Radyo Oregon!

0: Pag sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners na tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Kuwait Buang 90.7 Radio Ragon. Oi, 90 minutes maglipas po naman ng 11 o'clock ng pananghalian. Last round na po ng ating programang Sunday Special, Ragon Sunday Special, mga kauragon. Ayon, sige lang, happy lunch time po sa mga nakaantabay ngayon sa atin, ha, mga kauragon. Kay Jericho Panzo, si Jericho Panzo, and si Joven Armario. Ito, may ano tayo, may foreigner tayong nakatutok, si Nasuko Kamado, no? Diyan po naman ito sa ano, mga taga barangay ano ba yan? Matnog, Daraga Albay. Ayan, kay Titay Caliboso, good morning. Sa ating mga kabarangay, kay June Mirabete ng Alobo. Ito, si Kapitan June Galicia Mirabete. Nakandaway niya, no? Baka gusto mo lumipat dito. Ayan, si Margin Novello, si Tintin, Evangeline Ramos, nakaantabay din sa atin. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. Dito po naman sa 90.7 Radio Ragon. And also kay kay Jigs Daza. Ayan. Sige sir, ha? Maraming salamat sa pagtutok. Mag-text pa rin sa aming text line number 0961-355-6393. Para naman yung mga paborito nyong mga musika, ma-play namin, i-text lang sa aming text line 0961-355-6393. Pwede na kayo mag-text sa aking text line, sa aking cellphone number, no? 0912-121-4567. 22 minutes na makalipas po naman ang alas 11. Tuloy-tuloy lang ang tutok sa 90.7 Radio Uragon.

0: Pasapikulado o ragun?
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Mabili na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
8: Your most wanted OPM standards.
9: Hindi ko na nasisinangan.
10: Mulat sa pulmahan kita.
9: Kung natapos ko ang
8: played the way it used to be. Only here on Uragon Sunday Specials.
11: Sunday Specials.

Hoy cabe la Catudox a 90.7 Radio Ragon. Ayun, exacto na po, 5 minuto tabi, baka sumapit ang alas 12. Ako'y pansamantalang lalayas muna mga kauragon, no? Happy lunch time po sa mga kumakain pa rin dyan ang kanilang pananghalian. Happy lunch time po kay Tio Ed and kay Tia Mean Cuevillas. Nakatuto kayo, dyan po naman sa PNR. Legazpi City, mga taga PNR, magandang tanghali po sa inyong lahat. O yung mga nagiinuman daw, patagay naman. Ayan, and bago tayo magpaalam, batiin natin itong mga nagpapahabol ng kanilang ano, kay Ma'am Elena Valenzuela. Happy lunch time po kay kay Kadoy Armario. May anong pulutan tabi diyan sa PNR? Pwede makitagay. Namimiss na daan ni Tupe ang masiramon na pulutan na barbecue talinga. Saga boss, iyan ang pinakamasiram. Ang talinga na barbecue. Maski bako pulutan, masiramon yan. No, kay Odessa Atun, magandang tanghali po. Kay Romina Martos, si boss Manelo Palma Alabata. Magandang tanghali po, happy Sunday po. Kay Anli Ventura, mga taga Kagiba, Kamalik Albay. Lahat daw na BHW. Batiin ko rin yung mga BHW ng Bugtong, no? Si Romeo Delta Sierra, naka-antabay ngayon kay si Honeymoon Light pala. Happy 68th birthday daw sa kanyang mama. Happy 68th birthday kay Mama Alma Napoles. Ayo, sige mga kauragon. Ako'y pansamantalang lalayas muna. Babalik po ako next Sunday naman or depende kay kay Boss Rod, kung kailan tayo dito pabalik. Depende yan sa usapan ni sa approval pala ni Kuya Tupe. Kung ano ang i-approve ni Kuya Tupe, doon tayo mga kauragon. Salamat po. Sa ating mga nakaantabay, simula po kanina. Bye-bye!

0: pasabikulado o ragun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Basta bikulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon po siyang PCOS.
2: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
2: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
4: Ang Ning's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Replaying the songs that jammed the house.
7: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
8: If it ever change your mind.
6: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Pasabi ko lalo o ragon!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Big Double I 90.7 at Anjo Ragoli Gansby. Hi, hello, Pinky Dinky is on air. Time check, it is 12:50 in the afternoon. 10 more minutes before 1 p.m. So ayan mga ka-Oragon, may bad news tayo. Especially sa ating mga motorists, jeepney drivers, tricycle drivers, commuters, at sa lahat ng namamasada dyan. Posible daw pong tumaas na naman ang presyo ng fuel sa susunod na linggo. So base po sa latest estimates, ang gasolina po ay maaaring tumaas ng 3.50 hanggang 4.60 kada litro. Sa diesel naman ay 9.50 hanggang 10.90 pesos kada litro. At sa kerosene naman po ay 10.50 hanggang 11.80 pesos kada litro. Pero tandaan po na estimate pa lamang ang mga ito at ang official fuel price adjustments ay i-announce po sa Monday, July 20 at magiging epektibo sa Tuesday, July 21. So yan po, grabe no, ang taas ng mga itataas. Kaya kung may mga plano kayong maglakad or may mga gala kayo, ganun, mas okay na atang stay at home muna tayo ngayon. Yun muna ang peg natin. So yeah, amangan muna natin mga official announcement at maghanda sa mga possible price increase. So for more fuel updates, keep listening to the number 1 90.7 Radyo Oragon.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa Imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabe po, salamat sa Imo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Replaying the songs that jam the house.
5: Sometimes I wonder I'd ever make it through.
6: You could ever change your mind.
4: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Delgado Oragon!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Considerable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Replaying the songs that jam the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: If it ever change your mind.
3: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Mas sabikulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: All your favorite Pinoy rock artists.
11: Ang nanay niya'y naglalaba.
12: Noong panahong siya'y hari.
10: They are back like they were never gone. Right here on Urakon Sunday Rocks.

0: Tornado o Ragon.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: B, 'cause I'm easy.
1: Pasabikulado o ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragon on Guitars.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Basta bigulado o ragol!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ha?
1: Masabi ko lalo o ragon?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Para sa inyong Quality Refill Ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs Continuous Ink System, Refill Ink and Toner, Documents Printing, Plastic Lamination, Xerox Clear Copy, Rush ID Picture, Photo Printing, Printer Repair, Scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with Continuous Ink System, Paper Cutter, Laminating Machine, Photo Paper, Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars.

0: Mas sabigulado o ragun?
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
4: Yes.
3: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
4: 30 over 80.
3: Tapos, pero may nagpa-blood chem?
4: Yes.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon! Uragon!

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta bigulado o ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bebe, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
6: Po, ito yung maestra po kung ang ko.
5: Mapabaak na punta.
6: Tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Ness, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
6: Bukol.
5: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano ay, sabi sa imo?
6: Ano niya, ma'am?
5: Wala ng bugol? Oh, grabing pasalamat sa imo.
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars. On

0: apot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: ano mare, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon! Uragon!

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa pangin ito.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 42 minutos sa makalisya ng alas 4 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kanal daw. Mapaisik ang mga kagirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. Hindi maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes!

Morning! Oi, liwat marahin aga mga tukang kita man magsarbay-sabay digdi sa program ang marahin aga o ragon. Aldo kita kunyan mga tukang ning Lunes. Bainti po kita kan bulan na Julio 2020 sa isa. Ultimong duwang semana kan bulan na Julio. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa lado teknikal. Si Molito Pedal, duman sa tower si Mario George Valderrama. Kung iba po ka mo ning komentaryo reaction switch tone, pwede po ka mong mag-upload asin mag-text sa mga text line 0961-355-693. Asin mga tukang sa Globe 0977-043-555. Itangan ni pong sabay-sabay kita ngunya na pagkaaga. Lunes na Lunes. Uy, may rally na dyan mga tukang sa mga nagkawaraan ng trabaho. Yan, mamamatiyan rin yung mga tukang tuloy na bagsikan mga Albayano. Sabi nyo, People's Governor.

Na ung kang sana. Nagdayo pa ako duman para sana magbakal. Wa sana naulog. Ako mo nga, nagugurang ka na. Sige na po, no regrets.

Ano ka tang din nakasabay na gano grabe nagkukulog pa ano mga tugong ampiad ko tapos din sa gallstone tapos bigrisita na ako kan doktor ko Diyos kuno sila nagkarasis ako makulog sa inyo mo tabi ka boss morning man gararay.

0: Sabi ko nga ni mga tugang, oral daw, Diyos, maaguan ka, boss. Dalan to, sabi nga ni mga tugang, deng, imposible po sa mahal na Diyos. Kaya kinakaipan, pirmi kita magpangayi, magalabar sa mahal na Diyos. Dalan to, sabi nga ni mga tugang, deng, kita pwedeng pabayaan. Ano mo na problema ang pinagatubang yato, mahal na Diyos, manggil ma-resolver ka sa to yung problema. Kagurang na, salamat po dati naman mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaalawa, igiyaman po kami sa mga dapat may gibuhon na sinmagibo po kami kan sa muyang obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon ng kapwa. Kagurang na, ilikay mo po kami sa ano mo na peligro sa pagibumi kan sa muyang obligasyon. Ngunya na pagkaalawa, asin minagad man po kami kan sa among kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog kan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. In times when we don't... Yan po, inagad mi ulit kay Kristo na sa mong kagurang na na. Amen sa inyo mga boss. Oy!
1: Good morning! Let this be our
0: prayer when we lose our way. Diyan agad makalingaw, magpasalamat sa mahal na Diyos. Dalang talagang imposible mga tugang sa mahal na Diyos. Sa inyo tabi, boss, maray na morning na nagpabauting. Good morning sa bilog na pabili sa Tangalbay. Asin mga tugang sa bilog na Bicol, yung mga amigo niya, itong nagantabi na ngunyan na pagkaaga. Lain na po, tabi niyo na pagparapakiaraman pa si Mayor Lenny Robreno kang Naga City. Dalanta, sabi nga niyo mga tugang nasa maray na panggugobyerno ng siyudad kang Naga. Itong nagpaparenggan niya na pakandidato si Mayor Lenny Robreno bilang Vice Presidente kang Pilipinas. Yes, tama, maray mga tugang kamabutan ni Mayor Lenny. Alagad ang mga taong mapalibot kang saya ayumas ang inot na mahuda sa saya.
1: When stars go out each night,
2: eternas de las
0: ver. Salamat po, nagpapabuting good morning sa bilog na Bicol. Yung mga congressman ka na kubikol sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Pino Garbina, Congressman John Chanda. Siyempre mga tugang ang sanggol ng palalawigan kang albahan sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Dideco. Adya may committee hearing si Kinatawan Carol Sigaso. Siguro mga tugang party ini kan panago sa pagalboroto kan Volcan Mayon. Dalanta sabi nga ni mga tugang kang nakagingal daw kunarom lumanin doon na interview nga to ang Tagalidong kan Santo Domingo. Biyong nagraragob mga tugang ang Volcan na sinagtitigob ang Volcan Mayon.

And syempre mga tugang sa mga nagantabay ng unya na paggaga, sa mga parao maparasira ng nagantabay ng unya na paggaga, sa kabo sabi negosyante bukas na kansa ng establishment ng negosyo, ingat lang tabi ka mo sa mga parautang. Ingat lang tabi ka mo sa mga parabudul-budul, may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit kanya-kanyang bracket. Kaso hapon og bako mga tugang duman sa pinabinasang surat kan Paris Pastoral Council, dalanta kang nakaging aldaw kung narumduman ni mga tugang sa programa ko pigdiskutir ko mga tugang manong sa mga taong may diferensya sa pag-iisip. Ako sabi ko kagawad Lumeda, talagang grabe ang pagprotektar ko sa mga taong arugan kasi po kayto kami. Sabi nga ni may inaabutan ko pa man itong tugang kangin ni Papa na medyo sabi nga ni mga tugang may diferensya sa pag-iisip. Ngunyan na kaso hapon may binasa ang pastoral letter ng CBCP. Dahil mga tugang sabi nga ni taawan kayo magkakaligong atensyon kan gobyerno asiman kan pamilya. Inot sa gabus, pamilya ang mga padaba. Kaya pag nailing ko mga tugang sa mga taong nagpaparakaroka ito sa lulahon ko, talagang iuragan ako pag nailing ko yung pandong, kaya nga rin ko take mo on. Because mga tugang sabi nga, may kada lambang saro sa tuya, may rule yan sa kinaban. Kaya kaso hapon, talagang dinangog ko nagad mga tugang so ano, talagang dinangog ko nagad mga tugang so naging pastoral letter. Kaya sabi nga mga tugang ni Father para Baluwar, ang paro, ang kura, paro ko kanabay kasidwal. Dapat mga tugang taawan yan kayo magkakandig kong pagpadawa kang pamilya. Yes, de ka mamasupo ko niwa ka mo kayo magkapamilya ang araw ka yan. Kaya ito pa kami mga tugang nakakabalus sa akipaman kami. Pero sabi ko ngunyan, gibu-gibu na niyo kung sistema na kami member ka ng kapamilya ko. Tek mo on ko lang mga botanin doon sa kuya kayo niyo. Huwag ka murumundo ba gano? Anong binakal mo? Sa'yo ka nagbakal? Mainit pa. Pagbaili mo na kamo, hawak nindo ang

Huwag malang ako mga tugang galanta. Sabi nga ni Maski Purpalo, talagang 2 days. Pagkaka madidipisilin ka magbuhat talagang makulog mga tugang sa likod. Kaso lang itong bulong ko, 82.75. Tapos mga tugang 2 times a day, 160 pesos. Tapos mga tugang masiguro alang kawo ng dosage. Takot kaya ako kagawad lumilang opirahan. Dahil pigisip ko paano nang gigibuhon ko sa arong magparailing ka mga butikit na nagkakarawat sa Kisami. Ayun da, maray palig di magraburab ka to. Kung magadan ka, ano man ang problema. Dakulo naman ako ng SSS. Kalakol pa akong mga insurances nila na uga. Ano, ready naman ang St. Peter ko. Allow yun ang bayad to pay. O saka, ano mo ba man yan? Ang 2019 nga ni mga tugang, naka-recover ako. Every 2 months, nasa hospital. Diyos ko na sana. Sa tunog ng disco. Pero panapaman ako ni Lord. Sabi nga ni, may mission ka pa nga dyan sa kinaman. Dapat nga tapusin mo muna ang mission mo. Bago ka magtalikod sa kinaman, talakulong ka pang gigibuhon, talakulong ka pang re-resolvean. Ayun po.

0: Hoy sa mga parasigin ko niyan, mga tukag na marataan na nagantabay na kajes magayanis gamit lang ang silang cellphone da. Salamat nun, tabi sa Indogabo. Sabi nga niyo, mga tukang saro, kamusta nakakataon ng inspirasyon sa kuyang buhay. Kaya good morning, tabi sa Indogabo. Sa nagantabay na po ko niyan pagka morning, morning, morning, morning, morning! Sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa manginot mga tugang ni Mayor Isham Ismail, ang alkalding may alam, ang alkalding may paninidugan, ang alkalding may pagkasabi nga niya mga tugang nagdadagog sa nagrangay ka mga namamanumuan. Bako mga tugang arog ka na kapira na nagdadagog sila sa mga tabong nakapalibot sa iya, ang pigisip sa mga tugang kung paano makadyalayan siya, masupog tabi ka mo sa inong sadere.
1: I always thought you
0: sa mga espesyal niya itong amigo nagantabay na, good morning. Sabi ko nga niya mga tugang madali makakwaki amigo, difícil makakwaki tol-tol na amigo. May mga amigo na maresa na pagkaipuan sa imo.
1: And I feel that way still. Sometimes we took
0: pag napakinabangan ka na, lingaw ka na.
1: We always saw it through.
0: Kaya dito man mga tugang mabaso na nagkapira kung talagang dayupot sinda sa nagkapirang politiko. Hoy, good morning tabi kay amigong Edgar Losil. Amigong Edgar, good morning. And good morning man tabi kay amigong Palich Espinas. Palich, good morning. Ano lamang tabi Palich ang pamawan mo ngunyan? Ganun nagbakal ka naman kidara kung lao na sira. Tortor kan mabungkara si Palich mga tugang mapasin niya sa barangay puro. Mabakal na ni kampi na kadakulang sira.

Erneng, nagpupo ng magapihap kan sayang tokong namanok. Di ko nalilingawan, eksperensya ko kan makaibanan ko si Erneng. Miss you so much, Erneng. Kaso lang mga tugang si Erneng, grabe ang kamunduan ko niyan. Delanta sabi nga di mga tugang, baka di naman wag kandidatong presidente kang Palapinas. Si Vice President asin ngunya Naga City Mayor Lenny Robredo. Dede nilo pagparinggan niya ron pa tanasa maray na pong kamugtakan ang panggugobyerno ngunyan kang Naga City under the leadership of Mayor Lenny Robredo because we have 11 mositos in Bicol. Ang number one mga tugang ngayon po tabi ay pito. Igwa kita mga tugang ke 7 cities. Nanginginot mga tugang ang syudad kan Naga City. Igusundan mga tugang kan syudad kan Legazpi. Gari sa maabot na November 2, baka mga tog magkikwan yung referendum para maging independent city na po ang Naga City. Congratulations po, Mayor Lenny Robredo.

0: Ang sakuyang sulaminting matibay na amigo, good morning tabi amigong Ronald Bionesto. Masiramon tabi, friends of pakaon-kaon mo ano? Paguna ko tabi, birthday mo kasulang, di naman ako nagbugtak naman kay birthday ta. Ayaw yun! Alaram ko, naka-birthday ka pa sana, pero itong mga pormahon mo talagang nakapaldo na.
1: Happy birthday! It helps
0: keep me together. Sa gabo sa may birthday ngon yan, happy happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Oy, abagan nito mga tugangan, rally mga tugangan dyan, dyan mga siguro alas 9 yung pagkaaga.

Kamu mantap bilang dekat tong-tong salikudkan politiko deka magasang mas maurag pa kamu sa politiko. Good morning Ki Ulian Luna. Ulian, miss you so much Ulian. Ngunyan kasana baga Ulian nagparamdam.

So tricycle driver mga tog nanada ko pero masama yes na tinikitan mga tugang kang PSO. Nag-ibi-ibi kang inut maurag ka pa. Yan ang pigsasabi ko mga tugang. Pagday pa ka muna kakanamit kan lanit, mga mauragong pa ka mo, tapos maibibi ka, patawadong ka, tayo masa ng pagkabuhay kang sa iyong familia. Kaya makatakot mga tugan manglamang kaning kapwa. Again and again, sabi ko nga ni mga tugang, makalusot ka sa primero. Pangduwa, pangtulo, paano ka, anong klaseng gimmick ang gagamiton mo? Iyo? Kaya makatakot mga tugang manglamang ning kapwa. Yan ang sulaminting pigtataram ko sa indo. Dahil ka mo mag-pretend na aram nito ang gabos. Dilantan ka boss, mga tugang na orag may kaloyahan man yan. Ano, so mga yaw niya, mga tugang sa pamitisan kan vulkan, palago sila nakakamati kan ragubnob. Dara mga tugang kan pagtigob kan vulkan, mayon dapat siguro, bata nasa 193 days sa mga tugang 94, 95, dangun yan. Dapat siguro mga tugang, magluloy na tanganing maarama na ano?

Siyempre, mangatugang sa mga barangay officials kan sa tentang barangay Kanligas, pero mundumuntabi nindo ang barangay Pigtatabangan, di mangatugang Pigtatabangan, Tabangan nindo, bako na pagtabagan nindo, kung ano man ang mga benepisyong nakaabot sa barangay, paisin na bilog na barangay, bako na kasana nakakaisi, ang salamin, tinggi mo mo mag-records ka sana, bako na makiaram ka mag-implementar ka, tabago ka man sa legislative, ikatabi taga-records na day mo pakiaraman, ang bako man sa emo iyo. Tekang paula sa barangay. Tagawad Kaloy Bonggon, Kapitan Dan Agripa kan barangay sa good morning. Kapitan

Dahil yung mga tugang nga, pagparenggan niya rin pag magkandidato bilang presidente kang Pilipinas, si Vice, si Mayor Lenny Robredo, kang syudad ng Naga Dalanta, sabi nga ni mga tugang, nagpapailing na kang sayang, tibay baka mga tugang sa November 2, makaigwan ng referendum, maging independent city ng mga tugang ang syudad kang Naga. Imagine na, duman mga tugang sa Pigpalwa, sa report, number 1 ang Naga City, pang 2 ang syudad kang Legazpi. Ang sa kuyang amigo, nakikisabayan mga tugang sa may maurag na performance. Kaso lang duman sa first district mga tugang, buhay na ang politika. Imagine na, Tabak Festival, hindi sa mga tugang na makipag-coordinate sa alkalde, porkit ikang nagbukla kang Tabak Festival, susuluhan mo na sana, iimbitan mo si Risa Ontiveros. Maduman ka mo sa ano yan, Iraya Manawari ba yun? Di lamang ka mo na konsensyo, di lamang ka mo ka nasupog, yun yung pinagkukonsidera ta ka mong amigo. Pero mga tugang sarog ka ng sitwasyon, gari kaya ka nga, ang sakop mo bako man sa mga tugang syudad gan Tabaco, sakop mo ang 5 pang banwaan na, apat pang banwaan. Diyan mga tugang sa banwa, sa purchase sa kanal, may makulang ang syudad gan Tabaco. Ay gari ano ma, Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Tiwit, 5 municipalities in one city. One city, sorry po, one city. Correction, please. Nagangalas ako, ano, pati mga tugang sukasalan, Diyos ko na sila, saro kang legislator, kinakaya po mag-post ka ng mga araw kan, kasara na sila, pigtitsagaan mo, ano mga pa-impress ka? Oy, sana mga tugang pag-abot ka ng oras, may maurag na kandidatong bumutwa. Nagaling mati siya nga ito ang urag, ano? Haliyon ito ng mga core consultant, hali naman sa Manila, ayaw mo sila maparaot. Dahil man kinakay po nan-endorso kang politiko, ang importante mga tugang, pag nagpa-endorso ka mo kay politiko ngunyan na barangay election niya, at ma-endorso sa inyong politiko, nagbubuto sa barangay nilo. Dahil man, kaya subarkada ko, grabing kaaditan, ta ako ngayon, bako man niya ako ang pipiliyon niya, tabako man dangi, dahil man dangi ako nagsuporta kay Kaluyloria. Ano ang problema? Ang primero nga po ko sa inyo niya, ta nagbubuto si Kaluyloria sa barangay mo? O sisay man si Kaluyloria, ano lamang ang accomplishment na iwawalat ni sa second district? Basta abagan nito mga tugang nga dyan, tabing alas 9 yung pagkaga, may pagtiri, may rally mga tugang nagigibo na nagkapir ang grupo. Mapon mga tugang sarong lugar dyan sa may Albay District, mapasilid dyan mga tugang sa Capitol. Yan ang pigisabi ko. Mag-ingat ka po mga tugang sa pangbubudol ni Nir.

0: Ang 54 ng barangay Kandaraga sa pahinginot mga tukang ni Mayor Vic kasulman ng gabos sa miyembro kang sanggunian. Kagawad Bob, ang kagawad na may alama. Kagawad Bob, count me in. Kung ano man ang sa iyong plano sa 2028, count me in. Kagawad Pilo, attorney Ayan Makasinag. Asin mga tukang sa kuyang palaba, sinamumoto na barangay. Sa pahinginot po ni barangay Captain Nelson Magaliano. So kagawad yan mga tukang sa tabako na sobrang pasali. So kagawad kang San Roque, dinali mga tukang sa social media, gari kang ngayagadya. Marasa pa, ano problema kang barangay mo? Pagparadaliyon mo sa Facebook, liya kang kamugtaking barangay official. Ako mas kaya, ako mga tukang for several years na barangay kagawad ako. Nung ka ako nagtumang sa kapitan ko, kunigwaman akong problema sa barangay ko, kunigwaman mga tukang ning problema, may oras kami para pag-urulay na narog ka na bagay sa laog mga tukang concession. Duman ka mag-urulay kang problema, bako nadadaliyon mo sa Facebook. Marasa pa, kandidali kang inapod kang gadya, ano? Mataram ka, makaturog ka na. Ay, hindi. Kinumintaran ko naman for several times. Sabi ko, ang problema kan barangay mo, di ba yung pwede pagpanadali yun sa Facebook. Kung may problema ka, gabos na orang mo iluwas mo naman sa sesyon. Bako nadadaral mo sa Facebook, sabi ko, ikan may pagkasunga. Oy, mata na ang pinakamaurag kong amigo. Good morning, tabi kay Mayor Ray Bragais. Mayor Ray, good morning, tabi sa iyo. Miss you so much, tabi, Your Honor. Punga mo na ako sa iyo. Muling ako na nga ng pandok mo, Mayor Ray. Nagtabak festival, di mo lamang ako na-imbitaran. Batang ipag-inimbitaran, maduman. Mayor Jimo, ang hoko kang ginumatan. Good morning, Mayor. Tapos si Mayor Otoy Galicia. Mayor Otoy, good morning, tabi, Mayor Otoy. Kapitan Narsing Monial, at yun sa mga panaba kong namamuto na kabarangay, good morning, tabi sa inyo, Gabon. Sa oras, mga tugang na 4 minuto sa makalisa na alas 5 nin pagkaga, dagdagan tayo ng informasyon, panayari mga tugang sa lawas. Sa nakalisa na 24 oras, nasa linya na si Manoy Andy Marigali. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Report.
2: Master Jess, good morning sa mga panantabay sa Ginubatan Albay na kondukta ni na bypass operation. Ang mga autoridad na aristo ang suspect na si alias Renz na kuha sa iya ang maabot sa 6.2 gramos ni na pigludahan na shabu na nagkakantidad na 42,160 pesos.
0: Yan siguro, Maria, yung pigpana ni Padre Flavio Villanueva. Yan sa nangyang darahon mo duman. Tamapabakal ka ng isip ni siya mo. Na-computed ba ganyan? So, nadilin siya lang diit. Pag-count kan pamilya, pamasay ka naki. Kaya siguro, computed yan. Sabi ni Padre Flavio, yan sa nangyang darahon mong siya mo duman sa ginubatan kung mapanakop ka.
2: Yes. Okay. Sa Pulanggal Bay, arestado man ang sarong lalaki na si alias Nong bypass operation malinitabi Mano Jess
0: saka
2: 4.5 grams ang nakuang shabu na may kantidad na 30,600 pesos.
0: Mm-hmm.
2: Sa Tualbay wanted person na nagtatago nila 21 taon
0: aloy
2: na sa batas Roger wanted sa Tualbay. Mm-hmm. Na aristo duman sa Buhi Camarinesor.
0: Ano niyo man sana para mabal yung dagat?
2: Roger.
0: Okay, magagibaya sa Blue yun, bako?
2: Sa Blue. Only this, ano, bayagyan na bagaligi pasiring sa may inutang kanuruan.
0: Mm-hmm. Kaya nga ni sa Blue yun.
2: Tapos masakay ka. Oo. Dagat.
0: Oo.
2: Pabuhi.
0: Mm-hmm.
2: Lumalagtago ka rin na eh.
0: Oo.
2: Na sa lawki 21 taon si alias Rudy ang kaso ka ni Tabi Manoy Gies murder.
0: Mm-hmm.
2: 200,000 pesos ang piyansa.
0: At least murder ba ko masupog?
2: Roger.
0: Takong nakaganan ka man, may rason ka.
2: Takong self-defense mo ngaya.
0: Oh, takong nag, pero kung nang lupig ka, stop ang kaso mo, pabayay ng mga salbatana ka kasi ginibulin na yan eh.
2: Roger. Mm-hmm. Dapat siya talaga.
0: Ano baga?
2: Mabulok sa kulungan.
0: Hili nga, manglulupig ka. Paano ka man mag-enjoy? Kung ikaw manglulupig man sana, paano ka man mag-enjoy? Nagpupusipusan ka partner mo.
2: No, now, palagtutumang.
0: Staff, ha? Maghanap ka, gamito man utak mo, gamito man isip mo, man di ka makakomento ng staff, ha?
2: Roger, Roger.
0: Pero kung, kung qualified tape, ibang ururo na yan. Doon ako makakomentaryo dyan.
2: Nasa pag-discartino yan, tabi ba ni Jess? Roger, tamorlir ang kaso ka na eh.
0: Oho.
2: 200,000 pesos ang piyansa.
0: Alang kawa na?
2: Roger on that. Okay, yung dugang na informasyon, ha, isa ko yung location, Andy Madrigalejo, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reward.
0: Salamat mo rin, Andy, sa mga dagdag pang informasyon, hala dyan mga tugang sa lawas. Oy, good morning, man, tabi, kay Herbert Barceta. Asin, good morning, maki, sir, na dito, Monreal. Monreal Manyagos, good morning. An mabalik na barangay treasurer, kan kinako, good morning, tabi, kita tamayo, tapos kinanilay mayores. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Rene Nelson Magaluna, good morning.

ang mga kritiko mga tugang kan mga Duterte kunyan buruan na talaga. Nagadando sarong vlogger, ito pala mga tugang sarong vlogger na nagadanduman, kadakol-dakol siyang kasong pinagatubag, nagpa-plastic surgery ng mga tugang para siya mabistuhan. Tapos sa mga supporters mga tugang kan na sa ibang na grupo, ipigisout naman mga tugang sa mga Duterte, mga buo-buo ano? Tapos kaso banggi, sudumambaga po tabi sa Caloocan City na nadakop mga tugang na ginadanso, ano ka po dyan? So, Ano ang topic? So, sigukontrata ka baga? Na, may term, nalingawan ko na sa term. Rider, yan. Ginadan, tapos mga tugang, isasout naman ka, ha! Ang nagkakagandan ngunyan, mga tugang kabos, letter A. Basta ako, maski ano mga tugang mangyari, yaon ako. Ngunyan pa sa naman, minadeclare na ako. Kaya sa mga kakaduman mga tugang sa mga tawong paguna mo santo. Kaya suposo bing ani mga tugang kang nakaaging 2025 at 2022 election. Mabuto ako kayto mga tugang kay Lenny Robredo as a president. Kaso lang nailing ko mga tugang sa mga so imahin kang Madero Perpetual Help Day. Bugtakan mo mga tugang kan panok ni Lenny Robredo. Garo pang babastos na bagayan. Kaya pag misa nagkukomentaryo ako mga tugang sa simbahan pero kaso hapon saluda ako mga tugang sa binasang pastoral letter ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sabi nga ni mga tugang pagtataoning importansya duman mga tugang sa mga tawong may diferensya sa pag-iisip. Dalanta, demon yan pwedeng sabi nga ni mga tugang demon ikap pwedeng ikasupog. Kaya ang mga may mga kapamilyang pigtatago mga tugang narukan kamo po tabi ang mga may mga diferensya. Because mga tugang kung nabuhay yan sa kinaban igwayan mga tugang kipapil. Sabi nga ni tawon takyong magkakanagong importansya. Kaya kami nagaging aldaw kasi natawan kami ng oras na makipag-ampangan kami mga natawan ako ng oras na makaampang mga tugang si Mayor Isham Ismail. Ang primero nga put ko, ano ang programa kan lokal na gobyerno kan tabako duman mga kan Legazpi, sorry po, duman sa mga tawong may diferensya sa pag-iisip. Sabi nga ni mga tugang igwa kay magkakanagong pondo na pig-alokar ang gobyerno. Ang Department of Health, I don't know kung siya pa sa director kaya tugang mga tugang, naiapot ko naman yan. Ano niya ko ang programa nito para duman sa mga tawong may diferensya sa pag-iisip. Sabi niya mga tugang, close coordination, as in makipag-coordinar sa opisina kan Department of Health. Kaso hapon, naisirmuman mga tugang ni Father Balobar, kung pirang taon siya mga tugang na nagtutukaw bilang kura paroko, kanal by cathedral, padagos man siya mga tugang nakakamati ng pagtiyos. Correct. Ilingan nindo ah, kasi nag-serve man kita sa liminis dyan mga tugang sa Albay Cathedral, mailing mo dyan mga tugang suna kapila-pila. Bako kaso lang, ani ba po pigagamit dyan kan pamilya makilimos? Oh, good morning, mantawi kay Kapitan na Henry Malyaprican, Barangay Burgos. Kap Henry, good morning, as in good morning man kay Paitubing. At ito paabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-Balinad. Si Kapitan Malo Mirandilla, ang kapitan na may ginibuhan. Nagawad Grace, good morning, Marhalino kan Barangay de la Paz. Siyempre po, good morning man kay amigong Edward Mallorca. Itatapin doon tapos kina na Gloria Mallorca kamarang kay San Vicente Grande kada good morning. Salamat doon tabi sa palagos silong pagkantabay sa Radyo Oragon. Sabi nga niya mga tugang jawa gura, no mo kaurag na broadcaster. Kung di ka man sa nakiparadago, God bless mo kan mga tugang show.

0: Dahil yun doon mga tugang pagarugon sa nagkapirang taga-media, ha? So, alit yan sa first district, nakakaabot mga tugang sa second district. Ako to mo, anong istasyon ka ngayon? PNR. So, saro man mga tugang naglaog sa media, naglaog man sa Moro Media, imbis mga tugang na magpaluasing informasyon, ang gibo niya, maghanap kay mga politikong maagadan, maghanap mga tugang kay mga politikong dapat yung agadan, ka mga dayang supog, ano? Kami po, mga tugang iuruba na kami sa media, di daraplosan sa muyang bayag, makapaghanap sana kami ng tultol na bareta. Demi kayang mabuhay ni ngarog kayan. At masunod na kapitan kan Barangay Bungalon, good morning tabi, kaplok kagawad, lobby mapa. Sa oras mga tugang na 13 minutos sa po, makalisa na lasing ko ni pag-agadagdagan tapan informasyon ng nasa linya na mga tugang may hawak ang bit. Pasok mo palang gumalawang gabi. Maroy Alan Lopez, eto nulan, maray na aga, pasok!
1: Urago Live Report.
2: Magayon o na ng background mo.
0: Opo.
2: Pagkagabag-arog ka yan.
0: Uh-oh.
2: Alive na alive.
0: Awak mo ang beat.
2: Awak mo ang beat. Sabihin sa nag-ikid-ikid.
0: Minataas, minababa ang beat. Sabi ka kami.
2: Maray na aga mo na guest. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang informasyon na por seguido, si Barangay Captain Godwin Candia. Kana
0: good morning, Kagbakong. Good morning, Kap. Kagbakong.
2: Ang palibot kan sa iyang barangay, lalong-lalo na sa mga nasa gilid ka na pinamko palaog sa iyang barangay. Kang nataging Sabado, nagsagibuan na barangay council, kana nasabing barangay ni na clean up drive, katabang ang mga barangay tanod, mga volunteers asin na ana mga members ka na Philippine Army na nakabase dyan sa patrol base sa barangay Baris. Sigurin kay Kapitan Candia, regular nindang ipig sa Sagibo na paglilinig sa palimot kan sa iyang barangay. Lalo na ininganing mga nasa gilid kan tirampo na natatambuna na na gilid, nagsasagayot na na tinampo.
0: Ano mo baga, andalan baga pag dinagyan, minakipot?
2: Yeah, manangad.
0: Pag agihan man, minaiwas.
2: So, sabi nga ni Kansarong Tano duman, dapat niya ang tao itong kaya pagpagi yun niya sa gilid, nga niya hindi magtubon awot.
0: Opo.
2: So, kaya sigon kay Kapitan Candia, sa pindabaga awardi ka na barko, hindi kaya regular meeting ka sa gibo, tanganing mamantiner ang kalinigan sa palibot at sinsiring man ang pag-inganyar niya sa mga kababayan, sa mga barangay niya, na kung pwede, susatangod nila na pwede man sinalinigan, linigan na.
0: Yan talaga, yan talaga lang ang maray na may pagkaaram. Kasi, one time, igwa akong nahapot. Ano niya ako ang barko? Di niya aram. Simbagon ka. Ano yun ang ngayon pag-implementar? Ano? Nag-implementar ka? Anong klaseng pag-implementar ang pigigibo mo? Tamiling sekretary ka, palukubon mo dyan sa drawer mo? Imbis na makakatrabaho sa pag-iriba mo, taganing mako, ang malamangan arong ka na award, wasa na ta, pigsusulo mo!
2: Diba?
0: Bako?
2: May mo may pagi man sana.
0: Oo.
2: May din si mga inbitaran ang mga volunteer. Kaya kung nga nga ni Kapitan, so Philippine Army, hindi ako nagtabang. May lagang tinda si magbasabas sa gilid
0: ka
2: ni Sinampo.
0: Siyempre baga nag-imbitar ka ni mga arugan, totoo ka malamang magbuwi, bawasan mo malamang nga nagkakururakot.
2: Pagdito ba? Talagang Sabado, talagang bilib ako yung Kapitan. Yeah. Tanda ako pinakailin na dahil na yun.
0: Oo, nag-like ako dumaan kasi nailing ko talaga yun sa gilid kang tinampo.
2: Kaya may small na nga yun. Patabon pati nag-tune. Sabi nga ni Kapitan, pinapaunan ko ngayon si Atab sa nga na dahil naabot ko din init sa mga matrabaho. Tangon yan, baga ang init, makusog.
0: Yung nga ni, malani talaga lang ano?
2: Pero kaya, may sarupang magayuno na proyekto si Kapitan Candia sa Barangay Kagbakong.
0: Aram mo, bako sa pag-ambog, siguro kung nakuaman kan Barangay Kagbakong ang award na barko, siguro qualified man yung maray because nailing ko sa magayun nilang auto ngun yan. Sabi ko, asin magayun talaga yung auto kan Barangay Kagbakong. Kaya sabi ko, nakakaisip ako na sabi ko, I use my ability kung igwa akong kaampang na laptop, igwa akong kataning na printer, igwa akong ampang na coupon band. Gamitin ko naman daw sa ano ko. Mga koneksyon. Ayaw ba ka ba ko?
2: Ayaw sa mga koneksyon mo. Ay ka baga, matibay ka baga kaya.
0: Nailing ko talaga so auto, mauragon talaga.
2: Yeah, doon ang service ko yan kan Barangay Kagbakong.
0: Oo.
2: matinda. So, itong tama raw na gikan sa Ako Bicol.
0: Oo.
2: Tapos, yung gino, sarong Innova na kulay itom. Itong na pinagtaw na ni Kan One Rider.
0: Oo, itong Innova ang magayon. Tapos, itong, so, ano, so, kami guwamang kami, ano, crosswind.
2: And sa rodi ni Manoges, mag-asaro sa nahilintang sarap ang magayon na programa ni Kapitan Candia. Ining pagpapadagos niya ka na Carabao Dispersal, tagyan baga sa barangay Kagbakong, kadaplan kan mga, o talagang ang pinagkabuhaan ng pagkabuhay kan mga residente. Iyo ang pag-uuma. Ining Carabao Dispersal Manoges, pinagpunan ini, kay ito pang ang kapitan dyan, si dating kapitan na Leon Andes.
0: Oo.
2: Ngunyan, pinag-aagap niya ito yan,
0: si Kapitan Andes pala, saro, ni kayo sa pinakamaurog na Kapitan Canligas, may Kapitan Leon Andes. Ayun, namibigin ko na ito, oo.
2: Halo yun yan ang naging kapitan ka na Kagbakong Kabe, Manages.
0: Tama, oo.
2: Saro man yan sa mga pigidulutang kapitan.
0: Buhay pa siya?
2: Buhay na buhay pa, Tabi, Manages.
0: Okay.
2: Tabarkada tama nini, si Lolo Leon. And misan nga nini, nag-uro-historyahan kita pag napashare kita dyan sa Kagbakong. Hinanap ni Kapitan Candia sa mga
0: beneficiaryo
2: kaning Carabao Dispersal. Igwapo pala, Manages, ipito. Na natatada kung kaya inipigya raffle niya man ini sa mga residentes ka na kada puro duwang ang nainot niya initial niya nga pinagpili duwang beneficiaryo kada puro and ipigraffle niya ini sa mga masunod na taon pag nag-ugbura na banso Carabao o nagdatol igwana na ng mga kimasunod na mga magiging beneficiaryo.
0: Sugurangan dumana sa nagataman tapos suugbo niya ni chataunin niya.
2: Halimbawa, napaugbon mo sa gurangan, sayo mo na ito. So, binigingugbon ka ito, itataw mo na naman duman sa mga sunod na beneficiaryo.
0: Ang problema lang, kung lalaki ang napaduman ngayon, kung babae maugbon, kung lalaki, paano na magparapang marusan na?
2: Kung sa pakikipagulay niya ito kay Kapitan Candia, kung sakaling lalaki ang maging ubon, ikakamyuhan ng itabi managers ng babae, tanganing mapadakul man, kan masunod na beneficiaryo.
0: Ba't napigilin ko lang, kulang na ang mga karabaw mo niyan sa barangay?
2: Kulang na?
0: Oo, so mga parao mo baga kay Tokang, so nag-high-tech naman, gabus na traktor ang gamitin na, gabus na so landmaster ang gamitin na, so karabaw da ina.
2: Paano na ngunyan baga na pirming makusugo ng init?
0: Oo.
2: Kulang naman ang mga sabsabon sa palibot, tapos yung mga nagkapir ang mga mahawot bagang lugar, pigdi-develop naman. Kaya minsan nabidipisila naman ang mga paraong makulsainin na igagatod, papasabsabon ang mga karabaw. Tapos pero nga niyan, sabi mo, ining pagluwas ka ng mga makabagong makinarya na pinagamit sa pag-uma. Pero sa kadakulang ng mga paraho madigdi sa sur na party kan ligas pina na kaistoryata, mas magayon pa mang gilayon, so iguanin Carabao.
0: Kaso lang, paggamit mo lang Carabao, ang gabos na muda nakakaluwas.
2: Tama ka dyan.
0: Ayun ba gano? Pag isipon mo, isipon mo yan kung maisip na, pigbabaduran mo na sa Carabao, pigmumuda mo pa, nagkatrabaho pa.
2: Yan na iyo pa na pipe kang guguyod kang arado.
0: Pero at least, nabuhay itong dispersal projects.
2: Tama ka dyan. And magmahal man yan sa mga residentes kan mga taga-barangay Kagbatong, sa igwan na sindanin, at least igutin na lalaoma na saro sa mga taon o saro sa mga aldaw, magiging beneficiary sin natin ni Carabao Dispersal. And na pwera nga ni kaming Carabao Dispersal, pinagpaplanohan pa ni Kapitan Candia, na bako sa ng Carabao Ansayang ipapadispertal, sagkod ining pagkakaigwanin mga hayop na arugan kanding o kaya uring, tanganing matabasan ining mga paraw madigli sa barangay Kagbakong.
0: Yan ang kapitan na may alam. Yan ang kapitan na naglaog ka sa pagiging barangay official, makatabang ka bako na magtabang ka.
2: Well, get to that. Kaya matibay ini. Ba't imahili mo nga na barangay sa itin Kagbakong managers asinsado na bako na arugan dati, talagang puga-puga man na pagmamalihugot ni Kapitan Candia na mapakarhay maging magayon na sa iyang barangay at matabangan man ang sa iyang mga residente.
0: Yan ang importante. Bako na yaong ka lang dyan magparakubra ka, magambog ka, na magsain-saan ka kung sa inipagurambog mo na ikarog kayo, nakadumang kakampang mo. Bako niyang gibok ang sarong barangay official, bako?
2: Medyo to ba? Tama ka dyan. Okay, so yun mga tabi managyan sa mga nagdigtang informasyon.
0: Ano matin ka dyan?
2: Yeah, yeah, sabi. Oh. Yeah, sir, yes.
0: May rally dyan, may rally dyan, dyan, may rally dyan.
2: Yeah, yeah. Oh, maikot na, pwede talaga rin itaram sa Rutan.
0: Oo.
2: Alay dyan sa mga subagong mall baga dyan, Bantay District.
0: Oo, tapos
2: yun. Maikot yung pinaranda, tapos hiring sampang kang Kapitolyo.
0: Dapat narando man kinakatambag, narando man kinang mga nakasakong graba, narando man kinakasakong baybay. Yan ang kaunasan nindo, oh. Yan, dalihan nindo.
2: Nakulong pala. Nakulong pala ang mga quarry operators at sa mga trabahante kayo na na nawaran ki trabaho dahil dyan sa pag sususpending nga eh, kayo ng mga nagkapirang quarry operators.
0: Ano man nga ang pakilabot ko sa inyo? Basta nga paldong ang bulsa ko.
2: Yan siya na.
0: Ibaga, nulan ka ako yun ang pignataram ko lang. Nung ka nagad ako, yun ang nalim. Abuong ko nagad sa buhay ko na manglamang ako because unbiltad and makatakot lang kung paano.
2: So, dyan sa data. Ang karma bagangon yan, kuha naman.
0: Digital naman.
2: Moderno naman.
0: Oo.
2: Instant naman pati ang karma.
0: Oo.
2: Okay, so magilingan na lang kita dyan.
0: Ayo.
2: Dyan sa Kaybay District.
0: For the second time around.
2: Yes, hindi nagiling ang firma, no? Okay, so yun mo na. Ang mga nagdagdag informasyon, hindi ka nag-use ako yung lokasyon. Nakatabi si Alan Lopez, si Duno, Bas, Kabikulano, Uragon.
1: Uragon Live Reborn.
0: Salamat lang sa mga dagdag informasyon na liyan, mga tugang salawas. Yan ang kapitan. Diyan ako mga tugang saludo kay Kabarangay Kapitan Candia, Kamarangay Kagbakong Kaligaspi. Kasi kung naglaog ka dyan sa barangay na magparapapugi ka sana, magparapasali ka, arog kayo ni arog kayan, dapat mga tugang igwa ka ng mission vision. Bakuna, arog kayo ni makandidato niya ako, ta suportado ako ni Poncio Pilato, suportado niya ako ni Judas Iscariote, suportado niya ako ni Sencio Dalios. Pagabot na mga tugang sa aktual, yan mo na mamati ang problema. O supinsan ko nga, hindi ko na itaraman barangay niya. Sabi niya nga, primo, yabu ko na. Sabi ko niya, at apaguna akong ilipasilon, yan ang pigasabi ko. Kaya, pag minsan, kung di ka masana kero kaya, ninda, Arsenio Domingo, good morning, Domingo, good morning, and good morning, mantabi kay Kevin Soto. Maray si Kevin, ta pag naging kagawad, hindi marang kamawotan ka. Si Malitami, pag nagbalik ining kagawad, maurag ini. Oy, good morning, mantabi kay Maling Alma Loria, si man sa pamilya Loria, good morning. Ano na kung nailubong na si Tangjil na Martos? Oy, condolence pala madiduman sa pamangkin mo. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Kaya ang ngunyan mga tugang, madali untara mo na ikamakapitan. Kaya sabi ko, pag-abot siguro mga tugang sa barangay, i-disregard ta. Kasi po sa under the law sa Commission on Election mga tugang, a Filipino citizen can read and write in a registered voters of the barangay. Now, pag-abot mo sa kapitan, ang three branches of the government, kapot mo, executive, legislative, and judiciary. Now, kung ikaw mako ang masanak kang secretary mo, mako ka kang treasurer mo, dapat mas maurag ka. Because ikaw ang nagpili sa inda, ikaw ang madikta sa inda, bako na ikaw pagdidiktahan inda. Iyo? Ako, gibuan mo ningal, kundi kung tulupon ang kamot mo, di malas na. Iyo baga, bako ka ang madikta, ika ang pagdidiktahan. Kung ika nang mabot, ika lugod, alatun mo ang oras na maabot mo yan. Kaysa makikiaram ka kan, bako mo trabaho, bako. Yan mga tugang pigdataram tayan, tabi, bako yan mga tugang chismis, kundi mga tugang realidad din nangyayari. Kasi kami po sa broadcast, ako po personally, bako ako mga tugang tuon sa chismis, sabi nga ni Gibuan mo kayo magkakanigong pagi, araw ka ni, araw mga tugang ni Tabak Festival. Sabi niya mga tugang ni Tabak Festival. So, pundo na kang senior citizen, pinagibo na ki t-shirt, kada yung supog mataram ka ng arog kaya, kani ka ng loko, ano sana, aram mo lamang ang pigigibo mo kung paano ka mang loko ng kapwa mo? Paano ka mang loko ng kabarangay mo? Paano ka mang loko kay mga tawong dapat mong likuhon? Kaya nang pigisabi ko, mga tugang, nga makalusot ka mo sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Pagmisan marirecognizan mo, bata ang ngunyan po, iguan ang appropriation ordinance sa pig-aprobaran ng sanggunian ng palalawigan kang albay. Sa mga barangay captain na ka-3 terms, makakareceive ka mo kay 10,000. As in duman mga tugang sa magkagawa, di wa ka mo kimara receiving 5,000. Kaya siguro this time, kung arog kayo ni mga tugang ang guidelines, na dapat po at least graduate ka na sa college level ka because 3 branches of the government, kapot mo na. Yes, matibay kang makisama. Pag-abot sa paperwork, sa ano kaya mo? Pagabot mga tugang sa mga paperwork sa ano kaya mo. Kasi po may mga tech, may mga gigibon ka mo ng mga araw kayo na bagay, ano? Kasi nga ni mga tugang pagminsan, may mga tabong nakasabot, pero pagminsan, pagabot mga tugang ng oras sa didipisilan because sa mga bagong guidance, pero so far ngunyan, since day pa man mga tugang amended, day pa man revisar ang nagkapirang provision sa Republic Act 7160. Okay, mangyari yan. Pero namumundo ako mga tugang sa kuwa, ano? Sa accounting department. Because sa accounting legaspe, kung ikaw mga tugang barangay na may diferensya, di ka makakadisbers, di ka makakairo kang pundo sa barangay. Pero mga tugang sa daraga, ano sana daw? Ano daw ang pigigibukan municipal accountant kang daraga? Aram ko man sana ang guidelines, parehas man lang. Na nakakabilo mga tugang sa nagkapirang barangay, aram lang may problema, pigutugutan pa nung mag-disperse. Good morning naman tabi kiso sa Baltasar. Good morning na tabi si Barangay Captain. Ayun, baka naman yung share ko na tabi si Barangay Captain Candia. At bala kay Kagbakong Kandigaspi.
1: You are listening to 90.7 Rancho Urag. Mga pinag-ugid na local report. Mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon. Baretang sports o showbiz man. Enot nindong matatago. Digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marayan aga mga tugang. Ako po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabareta. Ang unyan pong alaw ni Lunes. Bainte po kanbulan na Julio 2020 sa isa. Inoto niya ang headlines kan mga barita sa lado lokal. Pili Albay na pili bilang best provincial office in Uliman sa matrayumpong kampanya kontra sa droga kan taong 2020-2025. Mga senior citizens sa syudad ni Legazpi makakarasibin ni nagdag benepisyo. Impression rate sa Bicol minabot na sa 7.6 segon sa Philippine Statistics Authority. Bulkan Mayon palagos ang effusive eruption. Bureau 5 pinaglansar ang sidang programa ngunyan na National Disaster Resilience Month. Yan trasanto headlines man kan mga barita sa lado national. Presyo kan mga produktong petrolyo malangkaw na naman. Estudyante ganaan sa panalaksak matapos sa idepensa ang kapwa-estudyante na pinagbubuli. Dating Congressman Kiko Barsaka nawaraning ganang magkandidato bilang congressman sa special election sa Cavite City. Dating Speaker Martin Romualdez handang ang pangunan kasong kasong plunder na isasampa sa yakang ombudsman Senator Pinky Lacson. Liwat na binanata ni Senador Alan Peter Caetano na tuta kang presenting administration. Yang tasanto headlines man kan mga balita sa Larry International, duwang military personnel kan Estados Unidos gadaan sa airstrike kan Iran sa Lebanon. Yang tasanto headlines man kan mga balita sa Ladunin Karawat, dating Asian, dating San Beda Guard, JB Gallego gadaan sa Excelente. Yang tasanto Kaylin Palcantara, inabsolto si Miguel Tan Pelex. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis po pagkalis yung nagkapirang hanap buhay.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras mo mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 35 minutos sa makalisan alas 5 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mga pinag-ugid na local report. Mga nagbabagang baret sa laog asin lo. Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Ngunyang sa detalis na kan mga balita sa radyo lokal kasabay kan siya nagiging ka 24 ng anibersaryo kan Philippine Drug Enforcement Agency or PDLBI tinawalin pagbidbid ang PDLBI in huli man sa malay na programa kay ni darakan mga order in huli man sa malay na kampanya kay ni kontra sa illegal na droga ang PDLBI ang tinawalin magkakanig kong ondra bilang besta provincial office kan nasabi ng ahensya. Sigun sa naging paig ni Mr. Noel Berigel, ang pabayo kan Pili Almay, nagmasyanin huliman ta rin narikognisar ang mga nagilibuan ninda sa laog ni sarong taon. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, makakaresibidan ng nagbinipisyo ang mga senior citizens sa bisudad kan Legazpi. Inyan naging paig ni Mayor Ishmael Ismaila, sayang sinabi na dito tao ngayon ah. Sayang sinabi ng tao ngayon dagdag benepisyo kan mga senior citizens sa syudad yung nako ang pondo kan lokal na gobyerno kan Legazpi alis operasyon kan SM. Sayang sinabi na kan magtukaw siya bilang alkalde kan Legazpi tulos man nalagibo kay magkakanigong paagi para magbayad ng tabang SM sa lokal na gobyerno kan syudad. Sa oras mga tugang na 37 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaaga, dagdagan tapang informasyon marita sa kamugtakan kan panahon nasa linya po ang Pag-asa Legazpi. Pag-asa, Marina morning, please come in.
4: Reyna, aga po. Para po sa update sa kamugtakan sa katuyang panahon. Duro sa bagat ang nakaka-apekto pamanduman sa western sections kang Luzon at Bisaya. Samantalang sa maghapon, dahil ba't sa mga localized thunderstorms ang Kabikulan, posible man makaiguan ng mga pulupulong pamuran o pagkikilat at simpang dagundulang na sa hapon o sa banggi. Maluyang sa katamtaman ng Duros na alis sa timong sulupan hanggang sa sulupan ng mga matian na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kang kadagata. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon, 26 hanggang 34 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.27 in aga, masulupan na nalang sa iskin sinin hapon. Alibibi sa Diyos di Bogasa, Ariel Samudio.
1: Salamat po sir Ariel sa kamugtakan kang panahon, alidyan mga tugang sa Pag-asa Legazpi. Marina naman, kay Manay Belen, naglamaw kayata. Pantay 8 minutos na makalisa na lasing ko din paggaga sa iba pang detalis kan mga barita sa radyo lokal na napapakinabangan ang mga resolusyon na inipinasar kan sanggo ng panalawigan ka o sanggo ng panglungsod kan Legazpi inilaging pag ni Muni Vice Mayor Luis Gutierrez sa ginibong ulat sa bayan kan nakaging aldawa. Sayang sinabi ni Dakol na mga resolusyon na sinordinansang na ipasar kan 17 sanggo niyan na napapakinabangan na kan mga Legazpenyo. Kabilang sa mga pinagunambitan ni Gutierrez, iyo ang pagdataon ng ayuda sa mga senior citizen, pagdataon ng ayuda sa mga drivers asin man ang vulnerable sector, asin man sa lado kan edukasyon. Ipinaliwanag pa ni Gutierrez sa padago silang mag-ibo asin mapasal kay mga importanteng resolusyon asin ordinansa basado man sa programang ipinapautob ni Mayor Ishmael Ismaila para man sa karahayan kan mga Legazpenyo.

0: 39 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkaga. Sa iba pang details kan mga barita sa lado lokal, palagos ang effusive eruption na nangyari sa Bulkan Mayona. Inialaging paikan Philippine Atmosphere o inialaging paikan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCSA. Sigun sa naging payag sa 195 kaldaw ng o 197 Mayon eruption. Lakol na ining mga nereesong mga pagbuga ng amo. Sibong nalado pilalwatma na pinaglinaw kan pag-asa o kan PHIVOLCSA na mantinido manggari sa alert level 3 ang kamugtakan kan Bulkan. Parenta minutos na makalisa na lasing ko din pagaga sa may relasyon na bareta palagos ang nakakamatay ng Ashpool na nagkapirang banwaan sa Premier Distrito kan Almaya. Sa impormasyon na nakabot sa Orago News, sinabi kan mga ini na poon pa kan mga nakagal daw nakakaresibi na sila ki mga Ashpool sa particularmente kan nakaging Julio 13 asin sa presente magigirumduman na inutang na ganun siya and magigirumduman na nakaigwaw na rin pagbabago sa kamugtakan kan panahon na kung saan nangyari na bagat kung kaya inabutan ng supply o inabutan ng bagsak ng amo ang nagkapirang banwaan kan Premier Distrito kan Probinsya. Sa ibong nalado, sa gawin sa laging payag ang sarong residente kan Barangay Lidong kan Santo Domingo Albay, palago silang namamati ang Ragubnob kan Bulkan Mayon. 41 minutos makalisa na lasing kunin paggagang unyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado ni o sa lado lokal. Pinaglansar man kan Bureau of Fire Protection Albay ang plan ligtas pamamayanan na programa para sa mga barangay level bilang pag-obserba kang National Disaster Resilience Month. Sigun ki BP Albay Provincial Fire Marshal Superintendent Jefferson Miraflora, sinabi kayo na piglansar man hindi anasabi ng programa tanganing matawan man kay magkakanigong kaaraman ang mga officialis kan barangay kung paano mapreventaran kung iguanin kanyang nangyaring kasulo. Kasabay kay ni sinabi pa ni Miraflor na naugma siya nin hulimana na suportado kan mga albayano particularmente kan mga barangay official ang nasabi ng programang ipinaglansar kan Department o kan Bureau of Fire Protection. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barita sa lado lokal. Ang detalyes po kan mga barita sa lado nasyonal sa iniba papakalisin na napuhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago! Urago!
0: Ang oras po mga tukang sa Radyo Urago, eksakto na po nga, 43 minutos sa makalisa na lasing kunin pagkaaga. Ngunyan sa detalye saman kan mga barita sa lado lokal. Ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal, iwata naman na malangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. Sigun sa naging payag kan Department of Energy, malangkaw ang presyo kan produktong petrolyo. Daraman kan palag kinarakan paliwat na naman ang pagsilyab kan gira and precarnasyon kan nirarasilman kan Estados Unidos sa saibong nalado na ipamapilagunambitan kan Department of Energy kung pila nila langkawa sa presyo kan mga produktong petrolyo sa aga.

0: Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa Rung 19 anyo sa student leader ang naganaan matapos sa pagsaksakon kan para pa, matapos sa pagsaksakon darakan pignagtaw kay ning proteksyon sa nagkapirang nagkapirang mga skateboarders sa mga kakayan sa Tugigaraw City kan nakaging aldawa. Sigon sa impormasyon pinagsasaksakan dahil pamabisaw mga sospetsado ang nasabi ng biktima na yung manalaging kausa para hindi maganana. Ang biktima binisong si Sanfer Soriano. Sangunyan, palagos pa man ang pinagigibong investigasyon kan mga autoridad kasunod kan nasabi ng insidente. Maray na kamantabi sa kuyang amiga. Good morning kay amigang Emily Abacho dyan sa LCC Legazpi. 44 minutos na makalisan na lasing ko din paggaga sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal din na nawaraning gana na magkandidato bilang congressman kanyang kapat na distrito kan Cavite si dating congressman Kiko Barsaga. Nasigma ang diyan ultimong alaw kan pag-filing kan pag-file kan certificate of candidacy para sa makigibo na special election sa nasabi ng syudad matapos sa patalsikon kan Kamara de Representante si Barsaga bilang congressman. Kasabay kanyang ina ni Barsaga ang nagkandidato bilang congresswoman kan premier kanyang kapat na distrito kan Leyte o kan Cavite. Parentay 5 minutos na makalisa nila 5 din pagaga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado national liwat na pinanindukan si Senador Alan Peter Cayton na napod niya kay Senador Pampilo Lacson na tuta kan administrasyon particularmente kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Inianaging payag ni Senador Alan Peter Cayton kasunod kang naging payag ni Lacson na dapat babaan ang boto para ma-acquit o mababaan ang boto para kan mga senador para mapatalsik sa pweso si Vice President Sara Duterte. Magigirumduman na inutang sinabi ni dating Chief Justice Hilario Davide na 16 na butuan kay Puan para mapatalsik sa pweso si Vice President Sara Duterte alagad pighirit ni Lacson na bawa gibuna sa nasubot ni 14 ang bilang para mapatalsik ang Vice Presidente kasunod kan palago sa pinagigibong trial kan House kang Senado sa articles of impeachment ni Silampa sa Vice Presidente. 45 minutos na makalisa na lasing ko din paggaga sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado nasyonal siniguro kan Department of Trade and Industry o DTI na day malangkaw ang presyo kan mga panginot na barakalon dala kan liwat na pagsilyaba kan kanalibo kan interkanasyon kan Estados Unidos sin man kan Iran. Ini ang naging payag ni DTI Secretary Cristina Roque. Sayang sila binakipag-uro naman siya sa mga manufacturers. May iwasan agad ang pagpalangkaw sa presyo kan mga panginot na barakalon dala kan panibagong tensyon na namamatian ngunyan sa Estados Unidos sin man sa nasyon kan Iran.
1: Uragon Barreta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Sa detalis na kan mga barita sa lado international duang military personnel kan Estados Unidos ang nagadaan. Mantang saro ang nalugan matapos ang pag-atake kan Iran sa Jordan. Inikasunod kan inianaging payag kan na supreme leader kang nasabi ng nasyon. Sigun sa naging payag kan nasabi ng grupo de si Damaso, ko sa Estados Unidos. Takot din siya nakakabalo sa pagkakagalan kan sa ilang supreme leader. Sa ibong nilado, sinabi man kan Estados Unidos na anda man sila sa anuman na pag-atake kan nasyon kan Iran.

0: 46 minutos na makalisa nila 5 nil pagkagang. Ngunyan sa detalisman kan mga barita sa lado luka o nasa lado nin karawat. Gadaan ang dating National University si Mansambay Lagard na si John Vincent Gallego. Kanakaging Sabado matapos siling ma-imbelto sa accident na nangyari sa northbound lane sa North Luzon Express sa may Kawayan, Bulacan. Siya 28 anyos pa sana. Ang 5'10 na langkaw na guard ka na NU o National San Beda University ang nagadan matapos ang nasabi lang aksidente. Si Gallego ang nagkawat naman sa 2016 FIBA Asia U18 Championship na kung siya nagpailing maninikan sa iyang tibay. Pinagdara pa man kutaan na sa hospital ang nasabi ng biktima. Alagad pinagdeklara ning dedo na rival kan mga doktor na nagtao din magkakanigong medical asistensya medical sa nasabi ng basketball player. Good morning, Mantabi, kay Leticia Mijaliano.
1: Buhagon Barreta Express. Barretang Sports.
0: Ngunyan, sa detalye sa man ka mga barreta sa lado ng showbiz, inako ni Kaylin Alcantara na nakagwaman agad si Daniel Relasyon ni, o nag-ilusyon managad na saya si Miguel Tan Felix. Alaga Diamond Subot nagtarayong po nasabi ng relasyon din hulit na nangyari ang nasabi ng pang-ilusyon sa saya. Kan siya nasa 15 anyos pa sana. Kasabay kay ni sinabi pa ni Kaylin Padilla na din yung katotohanan mga impormasyon na siya nasa likod kan pinagsasabing pagkabulagan ni Isabel Ortega asin man ang iniyan naging o sebong narado. Pinamutikan man ni Kaylin Alcantara na siya naging rason para sa pagkakabulagan din na kay Miguel Tan Felix asin man ang delusyon kay ni si Isabel Ortega. Yan mga tugang ang nakatelepunan, detalyes kan mga pagbabalita. Ngunyan pong adaunin Lunes, pizza 20 kanbulo na Julio 2020 sa isa. Dalawat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa luwa, si Manoy Ara na si Man si Manoy Andy Madrigalejo. Ang pag-asa Legazpi sa mga nagtik sa glag sa Facebook. Salamat ulang tabi ning Marhay, nakasabay ko man sa lado technical, si Manoy Topaydel, ya duman sa tower, si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalan ka tatalamon na ang barangay pigtatabangan, di pigtatabagan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
3: Bicolano,
2: Murado.
0: Adios, Maray na aga, Bicolandia.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
1: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Lady Lane po.
1: Taga saan ka, Mami?
2: Santa Cruz.
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
2: Hika po.
1: Tapos?
2: Ano yung puso po?
1: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
2: Madali ka.
1: 2, 3? Nagigising ka agad? Ilang taon na yung maming hika mo?
2: 2 taon.
1: O, saan ka na po nagpagamot?
2: Ayun na, sa doktor po.
1: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
2: Yung beses.
1: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan ba ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
2: Ano po? Isang 3 beses.
1: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
2: Masarap ng tulog mo.
1: Mga ilang oras na?
2: Mga 5.
1: 5, pataas. Oy, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you nanay.
3: Hello mami, good morning. Anong pangalan mo?
4: Maria Montaliana Surubulio.
3: Taga saan ka mami?
4: Santiago or...
3: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
4: Nahihilo ako. Tapos namihina. Pagkatapos...
3: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
4: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
3: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
4: Hindi.
3: Ano masasakit mo?
4: Tuhod, tumukol, mahihina.
3: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
4: Isang buwan.
3: No? After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
4: Lumakas na po.
3: Lumakas ka na? Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
4: Normal na. Araw-araw na.
3: Yung pagtulog mo ba, nag-normal din?
4: Nadadagan yung oras ng... Pagtulog.
3: Dati, ilan lang?
4: Kuminsan, nakalimang oras.
3: Ngayon?
4: Aning, ganun.
3: Oo, tapos, Ano na, kamusta na yung mga masasakit mo?
4: Okay naman.
3: Wala na? Yung tuhod mo, kamusta?
4: Okay na, tuhod ko.
3: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
4: Bumagsik ako. Sabi ko na, anak, yan ay, maray-ray na pag nangyayari to, aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
3: Anong iniinom mong kape?
4: Anong kape?
3: Saan mo tinitimpla?
4: Sa, ano?
3: Alkaline.
4: Alkaline.
3: Masarap? Gusto mo lagi magkape?
4: Ayun na, parang na-addict na.
3: Oh, sige, nanay ha. Hello, mami.
5: Hello.
3: Good morning. Anong pangalan mo?
5: Marito Vista.
3: Ma'am, kumusta po? Kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
5: Dua.
3: Dua lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR?
5: Marami.
3: Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkapi ka na, kang means kape, pero ang beses ka na mag-CR ang aldaw.
5: Minsan, duwa, ang aldaw.
3: Maayos sa pagmate, magayon.
5: Nakakaginawa, tabi. Sita,
3: oo.
5: Wala mo yung ano ko kayo.
3: Ang sit pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
5: Ano? Duwang yun, aga na nga po.
3: Masira mo kasi ano. Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo? Ayan, naliog mo.
6: Ay, pagparain ng koko, ano po,
3: kay... Means kape. Oo, nagsaditso, goiter mo? Oo, pero aram mong may goiter ka, nahihiling mo.
6: Pero madam, kay ito ka nagpamanila ako, nagpatsikap ang kaini. Sabi, ugat da ang nasore.
3: O, kaya nagbutog.
6: Kaya nagbutog. Pero kaso nagparain mo ang kape. Iyon, nagsadit.
3: Nagsadit na sa liog mo, ano?
6: Eh, salamat po ako sa kape mo, ma'am.
3: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
7: Angelina po.
3: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape? Kaya ka nag-

0: dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
1: Nawala sa panay sa paa, mayroong pangkamitid.
0: Konti, ilang sa shake ka pa lang?
1: Naka ano pa lang ako? Alim.
0: Alim na sa shake? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos. May pagbabago na, ano?
1: Tapos, doc, naman, ano ako ng katorbas at yun saka sa high blood. Parang palagi kong lasing.
0: So ano, iniinom mo pa?
1: Nagiinom pa ako, doc.
0: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox yes, para mag-ano ka lang, natural.
1: Nari.
0: Ano, oh, nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
2: Ayun, sa kape po, maganda po.
0: Anong na, anong?
2: Masakit-sakit yung tuhod ko. Medyo, umano, gumagaling-galing na siya.
0: Oo, tapos ano pa?
2: Yung eye drops for pangkatak sa mata, nag-iwanag po ang mata ko.
0: Bakit? Malabo na?
2: Paglan.
0: Babasa
2: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
0: Ngayon?
2: Ngayon, nababasa ko na.
0: Very good na, ano? Okay, sige.
3: Si Cyril Campili Magallanes na sarta biya kung nang kung para kayo din na kaping Mims Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninok nga ni nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa arang box. Kang nainom kang agun ko, nawara ang pag-anin niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang mapapagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inyong kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang gustuhan ko ng kape. Aprobado.
0: Hello sir, anong pangalan mo?
4: Si Jeff Maldo, Barangay Sanagos, Inuwasari.
0: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
4: Pangyo kong maganda sa pagpagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako,
0: naginom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
4: Nakakatulog po ako.
0: Nang maayos. Nang yung pag CR?
4: Yun po. Yun ang maganda nun. Sana araw-araw na akong CR.
0: Dati, ilang beses? Masa isang tulo, linggo?
4: Tatlo.
0: Tatlo lang sa isang linggo?
4: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga. Minsan nakakadobli pa.
0: Ay, wow.
4: Nakakadobli pa.
0: So, masarap ang tulog?
4: Dire-diretso na po yung pag-CR.
0: Thank you.
5: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Mims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
8: Basta Bicolano o Ragon!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radyo Urago.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Patro minutos na pasado alas 6 din pagkaaga.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.
7: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
4: Diyos maray na aga sa Indo Gabos!
10: Good morning!
4: Lunes na naman mga dugang petsa 20 na sa bulan kan July 2026. Onsing aldaw na sir naman, goodbye na sa bulan kan July. Welcome August na. Sige, eribanan kita mga tugang naman sa programa sa laog ninsarong oras. Alas 6 kita, sagot alas 7 na naman, ngunyan na pagkaaga.
10: Good
4: morning! Enepon sa inong lingkod, Manilito Sanchez at your service.

0: kanon mga bareta ta naman digditabi sa nakalihis na mga pirangaldaw weekend. May mamundo sa lokal, may mamundong bareta, may maray na bareta. Balansyado ah. Ang mamundong bareta mga tugang inipo duman sa Naga City ay hirak mang kaning teacher na ini ah. Ano daw pati ang talaga nangyari kainitan? Sabi baga sa mga bareta kasuod ma kuanda ini na discovering gadan na teacher sa Ateneo Grade School duman sa Pakul, Naga City. And sabi mga tugang sa initial na mga bareta na inipo daa na kuha na discovering gadana sa pigistaran niya sa sarong di ko lang aram kung mga kung ito so mga may ayu-ayuhon baga sabi digdi sa Albay na subdivision duman. Kaya lang sabi baga daiman da ang force of entry and apura kayan wara ng saplot so biktima. Sus Mariusip kita grabe na. Mga pangyari na naman na yan, no? Mamundong bareta po yan duman sa Naga City and piglalaoman niya to na labo-labo ang nararom na investigasyon digdikan mga otoridad tangarig maaraman kung si Isay ang posibleng suspect, may person of interest na and motibo sa nangyari pong krimen. Grade school teacher po ini, Hubin Pangmaray. Kung pa sana, pirato su edad kanin, mga 28 anyos pa sana. Walong taon na po na nag-work as a teacher sa grade 3. May comment duman tabi na kwan niya ini, teacher nga ni Kansakuy sa grade 3, Kansakuyang Aki. Grabe, ining nangyari talaga ng ini sa Naga City, mamundong bareta, no? And lao mo niya to na labo-labo duman mga tugang ang investigasyon digdi tangarig marikas na ma-resolver ang insidente. And madakop, mabisto ang suspect kung sisay ang may gibo and then maaraman man kung ano padagos ang posibleng motibo sa krimen. Dahil pa akong na, ay sabagay, mga araw ka ni private school pala. Nag-issue naman ng statement ang Ateneo Dinaga sa insidente duman po sa Naga City. Mientras tanto digdi man sa tuya sa Legazpi, may maray na bareta. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi ang nakatalaan po na magbariwas sa 90 kilong bagas sa maabot more or less 13,000 na mga senior citizens digdi sa syudad. Kabali kita dyan, makakasawisaw kita kaining 10 kilos na bagas. Yan marayan mga tugang ng mga programa tabi kan lokal na gobyerno and yan po da sa irarom kaini pong LGSF support fund kan national government sa irarom kan mga programa kan administrasyon ni President BBM. So yan po mga tugang, abangan sa masunod na bulan na yan, Agosto, sa pagbariwas po kanting 10 kilo na bagas kan mga senior citizens. Maray na yan, ta at least igwa kita ning 10 kilong bagas na padiit-diit, pwede tang sarasap naon. Dahil na kita matungod bagas sa aral daw, haloy naman yan, 10 kilo na yan. Nagkataraw ba nini pong mga issue ka nakalis na simana, kan nakalis na mga aldaw, arong katong issue duman sa dait na nadakup su misis sa kasukalaguyo niya sa sarong drive-in hotel na ang paaram da duman sa agom na lalaki kan misis niya mapagiling sa naning money. Pambira. Ay, inda. Kaya naging viral yan kan last week ano sa mga weekend. Ito pong issue na ito. Na sumisis mapagiling kan sa iya. Kan sa iya. Mapagiling man sa nangaya kung ngayon agom ning money. Kaya ayan, sabi ni Manoy Andy, kahit ito ngayang mga nakalis na mga taon, digdingya sa Albay, nauso ngayon sumabahog ning urig. Pagkatapos ngaya kan kasuarin ito ang nagribay man na issue bako na maning mabaw urig kundi ngaya mapa-change oil. Memoriado ni Manoy Anday. No? Ay, nakamina ka istorya ni Manoy Anday. Manoy Anday! Morning dyan sa Santo Domingo, Tabe. Dahil lamang kami nagka-restorya naman ano. Sa ka-ugaring absent kita kan su fellowship kaya kan nakalista 14. Ha? May mga magayon palang duman na i-restorya pati. Pagkatapos, natao ba na sa mga isyo, arog kan sumabaw urig, pagkatapos ma-change oil, naribayan ka itong isyong ito kan nakalis na si Mana sa Dait Camarines Norte na nagpaaram sa sayang agum na mapagiling ngaya kuning mani agum. Ay, inda kita, pagiling ning mani. Pero nailing ko sa video, so agum na babae, pero okay lang, dahil man na ngaya, so ngaya, so garibaga, so masusupog na maray, na tatakupanan sa iyang pandok na mahiling sa video, dahil man. Gari, okay lang baga, dahil man nga, lamang nagtaob ning kamot niya, o kaya kung ano lamang na itatakup sa pandok niya na mahiling sa video, masupog, dahil man nasupog, pero okay lang. Pero ako sa iling ko dumang, gari, kuha na ito, gari, bad haloy na ito, pwedeng ang mga araw ka itong nangyari sa indakan su kagawad, kuya nito, normal na sa inda. Hirak man kan su agum na lalaki, ano? Sabi baga duman sa mga video, na pirang bisis na da ito gari na nadakop, gari pig morning na kan su agum, kundi di, manggayod. Dahil manggayod nasasaway, yung manggiraray, nakituparan manggiraray duman sa piday lalaki niya. Kaya yuto, napano na si mister, kaya nangyari na yan, na mapagiling ning mani. Hoy saga, may dakulaon pong halangkaw na presyo na naman sa increase sa petroleum products. Kaya ngunyan pa sana ako kasudma, nagpakarga na ako tabi ta aram kong ngunyan na Lunes, gulpian masuruksuan dyan sa mga gasoline station ta saga oil price hike. Para langkaw naman pati init, sige naman baga duman, ang gira kaya sa Middle East, sa Iran, na inuna man ang mga lugar nila, no? Una ko bagay ni, wala mang ning marayray na resulta na mapundo na ang gira duman, tayo nga ni niya nagiging epekto perme na pag nagburumbaan duman, bubumbaon bang kita digdikan halangkaw na presyo na agikan po sa mga oil companies tadigdi sa Pilipinas? Nawara man nagiginibuan sa tuyang gobyerno, ta deregulated nga ni. Kundi yun na nga ni yan, ta kitang mga syudadano po, ang nagsusuprir kanarong kaning epekto. O anapotan na naman kani, ano next week, alangkaw, dirdiritso na naman ang langkaw kani, ta sige baga ang burumbahan duman. Subarita nga ni ngunyan sa mga international news organization na magdamlag da ang binurubumba sa Iran. Kan Amerika. Tabata nagbabalos ta tinira su agari US base duman sa Qatar ito Jordan na may nagada na duwang soldados sa kasarong missing in action. Kaya agari nagirinit naman su payo ni Trump. Naglaba-laba na naman su ngudoy. Nagarina lubot manok baga pag nagtataraman pati ano. Bomba ho ngayon yan. Yan, kaya binurubumba na naman su Iran. Kaya yun na naman ang epekto sa to, bubumbaon man kita kan oil price hike, kan mga petroleum companies tadigdi sa Pilipinas. Diyan, dahil kitang cover diyan, talagang target na target talaga kita, Rima Titulus. Kaya sa mga may kuha na dyan, may budget na para magpakarga na ngunya na barabara tupa, dahil pa na puunan langkaw, mga more or less, 10 pesos gaid laog-laog digdian sa krudo, mga 4 pesos man an sa gasoline, and then 11 pesos per liter sa kerosene. Ah, yan. Biburubumbaan kita digdikan oil price hike na yan. Mentras na biburubumba mang kan American Iran. Yan ang epekto digdi sa tuya kanarog kaning sitwasyon, ano? Sige, aratsyan sa iba pang mga issue and gulpi pang mga issue ngunyan na Lunes, lalong-lalo na sa lado nasyonal, ay Diyos ko. Sige man ang riribayanin mga malalanit na tataramon, World War ngunyan, tabi, kontra kay Alan Peter Cayetano, saka kay NBI Director Melvin Matibag. Sige man ang palayog ning mga riribayanin mga tataramon, malalanit na mga tataramon. And Karantsawan, Baransagan. Si Matibag daa, garingaya minion. Ang punindo ko na noon minion. Sugari, kung bagagari mga kawat-kawatan na kung ano ang gusto mong gibon, yan. Tapos si Lacson man, nadamay man, binalbalan man ni Alan Peter Cayetano na ikaman niya Lacson, may amo ka man ngaya. Ala ka dyan, sige na, iriwal na. Dahil manapupundo digdi sa to sa Pilipinas, ano? Si ako ang obserbasyon ko man kaya kay Alan Peter Cayetano, gari nag-uramintado na. Tanawa si Sayan Bibalbalan baga. Ano, garina nag-uramintado na si Alan Peter Cayetano sa kasutog ang niyang babae, si Pia. Gari human, sabay-sabay ang duwa, gari nag-uramintado na. Baka natin di pira naman, kancha digdi, tatsa digdi, batikos dyan, bira digdi, bira duman. Marita, nabawasan na tawara na si Marcolita. Si Robin Padilla, nagtunong-tunong ta, sinupla, sinupalpal ni Angie Luxin. Kaya, yan. O sige, pwedeng kadakol ini mga isyong inis aratsyan sa ikaduang kabtangkang programa na pwede tang urulay-ulayan and diskutiron sa programa ta. Welcome sa programang Bullseye! Good morning! Tignan na kita sa tuya mo ng buhay na manong barata.
1: Buhay na manong barata. Headline.
0: O yan, sa tuya buhay na manong barata. Headline sa lado lokal sa Rung Barangay Tano, drug den maintainer arrestado. Insidente rin kasunod-sunod-sunod, digdi po sa probinsya Canalbay. Sa Barata National NBI, buweneltadahan sa minion remark ni Senator Alan Cayetano. Barata International, duwang soldados kan Amerika gadan sa airstrike kan Iran duman sa Jordan. Yan ang headline kan mga barata.
1: Buena Mano Barreta, mga baretang lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sino magiging tagapagbareta Marilito Sanchez. Punanta sa detalye kan bareta sa police report. Arestado ang sarong barangay Tanod na pinagkukonsiderar na drug den maintainer kay badigdian duwa pang persona. Patapos na ikinasa ang by-bust operation dyan sa Purok 1 Barangay Sabang Ligas City kasunmang hapon Hulyo 19. Segon kay Piday Albay Provincial Officer Noe Brigel, kasabay sa mga naaresto ang konsideradong high-value target alias Ed, 68 anyos. Aba, senior citizen na lulo na. Asin Barangay Tanod kan Barangay Sabang na alias Otoy, 42 anyos, napigtutubuda na UN drug den employee saka residente man kanasambit na barangay. Asin man sa rupang alias Jan, 37 anyos, na taga Mariposque, Pilar, Sorsogon. Sa nasabing operasyon na kumpiskar, kan mga otoridad ang maabot sa 12 gayong gramo ng pigtutubuda na Shebu, na may katampad o drug price na 81,600 pesos, apwera pa yan sa iba pang mga drug and non-drug paraphernalia. Naging katawang Campidea Albay sa operasyon ng mga tawan pa Campidea Regional Office 5, Legazpi City Police Station, Regional Maritime Unit, Philippine Coast Guard, asin man PNP, Albay Provincial Intelligence Unit. Sa iba pa niya itong mga bareta, sunod-sunod man ang mga insidente nin kasulo sa mga harong na gibos na sa mga light materials sa 3rd District digdi sa probinsya Kanalbay. Enot po ang sarong insidente nin sulo ang sarong harong sa barangay Linaw duman sa Libon. Sinundan man ini saro pang harong sa zona 2 barangay Magpanambo sa Pulanggi Albay. Basa social media post ni 3rd District Congressman Adrian Salceda, tuloy siya na nagpadara ni mga materyales para man sa liwat na pagpatugdok. Kansendang maistraan na harong matapos siyang maraman ang mga pangyayari. Nagtao man siya nin bagas bilang tulos na tabang sa apektadong mga pamilya. Aratyan, idagusta, di ba pang mga nagkakalagagang bareta? Duman mo na kita sa linya Barabaktot na report ni Your Honor. Ini may update po dahil siya, bedaw, aramunta sa update mo mga tugang duman sa napabareta sa Naga City na nadukaya na gadaan na teacher sa Ateneo Dinaga Grade School. Duman sa Pakol, Naga City, Your Honor, pasok!
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manilito, good morning and maray na aga sa matantabay. Padago sa investigasyon na kanagkasonin panggagadaan sa sarong maestra digdi sa Barangay Pakol sa Dika Home Subdivision na nakunsain sa ngunya na lay pa nagpapaluas in impormasyon na ang City Director digdi siyudad ni Naga kung ano ang naging dahilan. Mientras tantong saro sa suspesado ang pinaghahanap kan mga miyembro kan kapulisan digdi sa siyudad ni Naga. Susog kaya Police Director kan nasa ambit na siyudad dahil sindama untok sa kuna dahil matapos ang sa inang investigasyon sa pagkagadaan kilisel 28 anos ang edad na nangyari kan pesa 18 man kan bulan na Hulyo. Mientras tantong sangunyan pinagsasadol ang Dika Home Subdivision na mag taon in CCTV camera kung iguaman tanganing matuldukan na ining issue nin panggagadan kay Lisel Maestra digdi sa Pakol, Naga City. Yan tabi Manilito, go ahead.
0: Sa ngunyan mara pang kwan, iguan ng person of interest, wala pa?
2: Iguan na, tabi Manilito, ngunyan nga ni pinaghanap ang person of interest digdi sa Barangay Pakol sa panggagadan Kilisel sa nasambit na barangay.
0: Oh, may nagluluwas kayang mga report na sabi baka yan ang pigasabing person of interest, so kalibin, daa?
2: Ang sabi, tabi Manilito, kaya nga ni pinaghahanap na nasambit na persona tabi Manilito.
0: Pero paki-check lang, taan sabi, dumas sa pigi-istaranda kaning harong dyan, ang harong pala dyan sa Deca Home, garaan mga style, garis yung mga complex, ayan na yan, duplex na mga type na mga apartment, garis yung magkataraning lang, nagakuan lang, nagabarangaan lang sa Lanob.
2: Kung nini tabi Manilito, sarong subdivision nini, araw ni Pakulbaga na sa Aplan Barangay ini kan
0: sa isarog, ano, isarog na yan, sa may isarog na.
2: Okay, so yan tabi Manilito, sa to information na ngunyan na pagkaagal, idigdi sa location. Si Joy Boy Sar siya para sa Masabiculano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Sige, Your Honor, sa bareta, nalibong na naman si Your Honor duman sa extro niya. O, basta may person of interest na daad, eh, pamanggayod pigbubuyagyag kan mga otoridad kung si Isay, kaya lang iguan na po nagruluwas sa, ano mo na, sa social media baga makaskason, kaya lang dayman reliable yan. Puro lang yan mga kumbaga iriristorya, but nonetheless, analatong taligdi siyempre yung official report ali sa mga autoridad sa police and siyempre sa mga autoridad duman like sa halimbawa ngayon kung may statement or may paabot na statement ang Office of the Mayor o kaya kung na rin pa ha, na mga local officials duman. Tangarig maintindihan ta. And dai pa talaga malinaw kung ano ang kausakan pagkagadan tagariba na man akong nakiling na ngayon, limbawa, sinaksak, stabbing, tiniilok, or kung ano. Kaya medyo kumpada, ipanggayo kumpleto ang detalye ka ni Marama tapos sa mga masunod na oras, ano? Mamundong bareta po iniduman sa Naga City. Time check, alas 6:26 na nin pagkaaga. Balik na kita sa mga nagkakalagagang bareta lokal. Sangatos na mga residente man, Kambarangay Dapdap, Legazpi City, ang nagsairaron sa Cardiopulmonary Resuscitation o CPR Training kan Petsa 17 ngunyan na Hulyo. Iyan sigun po sa Kapitan di Barangay kan Dapdap, Glenn Barcelon, dakulang tabang ini sendang mga residente sa oras kan mga emerhensya. Katakot kanina, nagpasalamat man sila sa Philippine Heart Association Bicol Chapter, Sigma Lambda Chi Fraternity, Sorority, saka Bicol Regional Hospital Medical Center, Health Emergency and Disaster Management Unit. Nagpatanid si Kuya Andy Marbella kan Task Force Kalinigan, Kayusan, asin man pagninegosyo. Sa gabos ng mga residente, negosyante na maging responsable sa pagtapok ng basura. Tama, kuya lang digdi, mapagalon digdi. Ha? Mapupudpud digdi, andila mo kaurutro kayan pangapuda na yan, kuya Andy. Gari masakit, mainda. Disiplina, wala kitang disiplina, yan numero uno kayang problema ta digdi. Segun sa task force, may mga lugar sa palibot kan Nuestra Senora de Salvacion. Particular sa mga purok na padagos na pigawalat ang sendang mga basura sa mga lugar na baku man tamang tapukan nin basura. Kung kaya dahil kanina nagkakaiguanin na pagdakol, nagtatambak lugulan mga basura o naglagikan sa mga pagkakan as iniba pang mga residual waste na nagdudulot nin maating kapalibutan, peligro sa lod, mga langaw as in mabatang parong. Nangapuda ng task force sa gabos na masunod o kaya magsunod sa mga ordinansa sa Kalinigan, itapok ang basura sa pigdisignar ng mga basurahan, asin makapagtabangan sa gobyerno tangarig mamantinir malinig, mahamot, maray paghiling-hilingon, asin ligtas ang komunidad. Sa ibang bareta, nakipagtipon man na ako Bicol Party List sa Panginoot ni Kong Alfredo Garbin Jr. kasabay sinda Vice Governor Diday Co, Legazpi City Mayor Hissam Ismael, DICTOIC Regional Director Christian Roy Millard, asin mga representante kan DICT Region 5. Pagdiskuter sa meeting ang plano na pagbugtak ng Digital Transformation Center Level 2 sa Legazpi City. Obeto kanina matawadan yung mas madaling access sa technologies ang mga estudyantes, naghahanap ng trabaho, negosyante, asin iba pang mga taga-Legazpi. Sa ultimong bareta lokal, Pigsadol kan Bureau of Jail Management and Penology, BJMP Regional Office, ang pagsumbong kan mga namamanwaan sa mga pigasabing irregularidad na nailing kainis sa urugnas sa mga gibukan sa inyong mga personay asin iba pa. Ini man na naging pangapuda ni Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taul, Regional Director kang BGMP sa Bicol, kasabay kang paglunsan nindanin sa inyong Feedback Mechanism Program. Ang magayon ini, mga araw-araw yung programa magayon ini. Sa mga opisina, dapat igwang araw kayo ini. Maaraman ang mga pod kayo ini, kumbaga assessment sa inyong mga kliyente sa servisyong pigtataon ninda. Magayon ini. Igwa po sinda kainipong piglunsar na Feedback Mechanism Program, tangaring mas madali da na maipaabot sa publiko o kan publiko ang mga sumbong, concern, pag-umaw, asin iba pa.
1: Mga baretang lugar, local news.
0: Ang programa na iniyan, igwanin titulo na Abante Bicol. Yan. Kay RD Taol na dakula ang may tatabang arig mas madali na maaraman kan regional office ang mga bagay-bagay hali sa komunidad pa sa mga sumbong, swestyon, pag-umaw, asin iba pang riparo. Pwede man po daang ipadara sa mga paagikan mga telephone o kaya cellphone number. Arog kan mga minasunod na cellphone number 0929-299-7510 o kaya sa cellphone number 0905-208-0604.
1: Buena mano para bareta. Mga bareta sa laog kang nasyon.
0: Time check mo data. So mga maralakaw naman in importante ngunya na Lunes. Sumatrabaho, sumaralaog sa klase. As in iba pa. Alas 6:32 na Philippine Standard Time. Digdi na kita sa mga bareta nasyonal, Bumenel Tana, ang National Bureau of Investigation NBI sa naging binutasan ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na inapod kay ni si NBI Director Melvin Matibag na sarong inipong cartoon character na Minion. Sa pinalawas na pahayag kan Commission Kasuudma, sinabi kan NBI na dahil kay ni personal na papatulan ang naging banat kan senador. Dagdag pa kan ahensya na magpapadago si Matibag sa pag-utop kan sa iyang trabaho. Sa ibong yan kang kinakampang na mga pangangantsaw o sitwasyon. Iyo, dahil mga dapat yan pagpatulan. Gari ka kayo aking salit, patulan mo yan. Pinagbubusol man ngunyan sa Senado ang propuestong lay na may obyeto na gibo na pangenot na option and digital payment sa mga transaksyon sa gobyerno. Tagarig lang maparikas ang pagbayad kan mga babayadan asin man pagheras kanpundo sa publiko. Sa raramyan kan Senate Bill number 2330 o kaya ang E-Bayad Act na pinagbusol ni Senator Christopher Bongo o obligaron ng mga ahensya kan gobyerno, government-owned control corporation, mga GOCC, local government units, state universities, colleges. Siliba pang sakop kan lay na magresibi ni asin gumamit ni interoperable digital payment systems sa koleksyon asin pagluwas o disburse nin pundo. Sakop kan digital disbursement and pagpabayad kan sweldo, allowance, honoraria, cost assistance, siniba pang mga gastos kan gobyerno mentras obligaron ma na magtaon in digital payment options sa pagbayad kan mga buwis, permit, fees, tolls, siniba pang collection kan gobyerno.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labyo kita kan barreta sa luwas kang Pilipinas. Dua ang gadaan na U.S. servicemen asin saro ang missing in action. MIA. Matapos ang pinagibuma na pagpalayog nin mga bomba rocket duman sa American base, duman sa Jordan, na inipo pigagibo kan Iran. Sinabi kan U.S. Central Command na iniman ang enot na pagkakataon kung saan may nagadaan na U.S. military poon kan magpuna naman liwat ang burumbahan entry kan Iran sa Amerika na pinuunan kan nakalis na Marso. Logadan man ang apat na mga U.S. military asin nasa presente nagpaparay na sa U.S. hospital. Nangyaring insidente mientras napigsusurugin na ang pag-atake kan Iran gamit man ang mga ballistic missiles asin mga drone attack. Sports Balita.
1: Buena mano para Barreta. Barretang Sports.
0: Mayo pa bang giraray nin nanggagana entry kan uy magayon ining laban na ini pala ano nagaya na laban na pala una ko ngunyan pa sana sabagay ba iba kayan oras ta digdi. Mayo pa databi ni nanggagana sa laban entry kan Argentina sa Spain matapos na Ini po ang regulation time, score na 0-0. Ay, matindihan laban. Para sa World Cup Finals, na duman po ginibot sa maaso. Ah? Problemado mo niyan duman sa dakulang party ka na Amerika, Tagarabian, aso da dumanali sa wildfire sa Canada. Ginibot po ang laban sa New York, New Jersey Stadium. Huling tabla ang duwang team pagkatapos ka 90 minutes, bakawat pasindan indagdag na 30 minutes extra time o overtime, tangaring na magprobar ang kanya-kanyang team na makagoal. Oras naman tinidong tabla ang laban pagkatapos ka na pigtaong extra time, penalty shootout o kaya mga free kick, 5. Hindi magdidesisyon kung sasayan magiging World Cup champion. Katakot ka ni, mas lalo mo na naging difícil ang sitwasyon para sa team kan Argentina kan magpalawa si Enzo Fernandez sa mga last minute nin regulation time. Yan.
1: Buena mano, barreta! Barretang artista!
0: Abanganta na sana kung si Sayan magiging kampiyon ngunyan sa FIFA World Cup Finals. Sa satuyang chika ngunyan na pagkaaga, nagpalawas nin payag dahil nakatios ang dating Miss Universe actress Gloria Diaz, inipo kontraman sa babaeng senador na sige man ang dadakdak. Ini pong si Senator Judge Pia Cayetano. Inapod ni Gloria Diaz si Pia na KSP. Gut sabihon kulang sa pansin at saka madrama. Ay, mukhang daug-daug pa siya sa drama gaya no. Grabe da ang kadramahan, iyo baga. Ah, grabe ang kadramahan sa nipo ni Senator Pia. Yan, sabi ni Gloria Diaz. Katakot dyan, kanaging payag kan senador sa sarong particular na issue. Ayun na ni sa 2019 SEA Games. Nagdulot daanin iba-ibang reaksyon sa social media, naging comment ni Diaz kung sain may nag-uyon as in iguamanin kontra sa saiyaman na komentaryo. Kaya sa presente, palagos pa na pig-uulayan online ang ribayan ng mga tataramon kanduang personalidad. Sa satuya ng bareta sa salud. Naninduga ng Department of Health, CHD, sa Bicol na salbadong itao as in ipainom ang deworming tablet na albendazole. Tama ba? Albendazole sa mga aki. Ini ang tinawan doon ni Darrell Balani, Regional Integrated Health Control Program Coordinator kan DOH-CHD, matapos naloy ng panahon ginagamit ang nasambit ng bulong at sinapatunay ni na epektibong maray asin salbadong inumun. Tinawan doon ni Balani na ang pag-deworm sarong pinaka-epektibong paagit ang aring na maprotektaran ang mga kakian sa maniba-ibang worm infection arong nasadakan soil transmitted helminthiasis. Dahilan kay ni pigas sa sadol ni balanian publiko rog na mga magurang na ipadiworm ang sinang mga aki. Urog na sa presente na ongoing ang pinagigibok ang DOH sa paagi kan National Deworming Program. Mga tugang yan natabi ang satuyang mga nagkakalagagang bareta ang unyan na Lunes amay na pagkaaga sa Radyo Oragon. Nagpanday kan mga bareta Tanyos Director Analin Silades, pangarap po ni SM Rod Perez, Technical Side Chief Manoy Tope Dalia. Tower, back to back, Rain Bartolo, George Valderrama. Ako po at sanong naging tagapagbareta Marilito Sanchez. Please tambay lang magkapanagos pag ita sa programa.
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Mabili na resultas ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
7: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6:46 na nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.

0: Mga tuga, welcome po. Yaw na kita sa ikadwang kaptangang programa. Kaya ba na pagkita sa God alas 7. Today is Monday, July 20, 2026. O yan, may nalawag pa silang bareta ngunyan sa so, mga nag-aabang po sa result kan FIFA World Cup Finals. And sabi sa pinakauring bareta ko digdi, nanggana po champion ang Spain. Ayan, kaya mamundo si Messi, ha? Kan Argentina. Apo na tayo check ko lang digdi sa kuyang Twitter kung ano ang latest. Aram mo, mas makaskas digdi sa Twitter ang mga bareta. Ano mga yaon digdi? Puro pa Alan Peter Keita, ano bagay ni? Dahil lang ha, pig-check ko lang su kwenig di kung igwa na talagang su pinaka-bareta sa FIFA World Cup. Pero ay bareta na dahil palang nalo yung mga tugang initially na may champion na po su Spain laban sa Argentina. Sige, araatsa na sa natabi yan, ta ripasunta, and dahil panalaog digdi sa Twitter niya to, kung iguana. And syempre, acknowledge mo na niya to, shout out mo na sa mga viewers ta sa Rod Oragon FB page. Si Amy Abunda Bahoy, good morning, hali dyan sa Barangay 27 Victory Village South. Si Kuya Joseph Nerick sa nakantabay sa tuya, watching from Sitio Kagungkungan, Abella, Ligao City. And si Makiniana Lodovice Evelyn, good morning. Si Madam Monica Hia, good morning. Tabe, Madam Aringo Devora, good morning. Si Kuya Larry Ayhari Lagiles. And nagpa-shout out, watching daw siya dyan sa si Ruma. Ararayo ah, so controversial ining si Ruma dyan. Na pig-iriwalan so mga daga baga dyan kan Bilya Porti saka mga puwinti Bilya dyan. Sige, sa Kantabay, watching siya from si Ruma Camarinesur. Shout out daw sa baby love ko dyan po sa Bigaa, si Nedeline Dagta. Sige, and para kayan si Manong Erning, nakantabay naman. Good morning, Manong Erning. Si Leo Labadan, good morning. Si Ati Jeanette Bravo Belludo. Marina Gaman, and saka si Arsenia Domingo. Yan. Good morning sa tabi, Sendo Gabos, na mga nakatutok sa FB Live sa Rado Ragon.
1: Good morning!
0: O, digdi kita sa mga pagulay-ulayan tang mga tema, digdi po sa programa. Basta ako, pigaran tabayanan ko na tabi sa masunod na bulan. Gwa kita ning 10 kilong bagas sa mga senior citizen sa Ligaspi. Ay, salamat, Mayor Tabe, sa mga tabang na arong kini and syempre sa national government. Sabi ni Mayor, iyan ngaya under the, ano yan, under the LGSF, ito po bagang local government support fund na pigdirekta na sa mga local government na na-recall nito yun. Na pundo ka national government, tinaaw na po sa mga local government units. O, yan na sa endo yan. Kwartang yan, ha? O, kamuna kayo ang mag-arasikaso, ta aram naman nindo kung ano ang tamang paggastos kayan. Uni, yan, may kwen yan eh. Ano nga po kayan? Sugari IRR, implementing rules and guidelines. Regulation, tangarig ito po ang susugan ninda kung papaano ang paggamit, anong mga purposes lang na dapat gamitan yan, and then pira ang kantidad na itatao sa mga magiging beneficiaryo arin na mga sektor ang beneficiaryo kayan. Yan. Kaya kumbaga, kuha na yan, aram na yan kan mga LGU kung ano, papaano ang gagamito ng kwartang yan coming from the national government. Ayan nga, i-download mi na sa indo yan ng mga pundong iyan. Taka muna dyan na nakakaaram kan sitwasyon indo. Yan, basta unisa na ang kwan dyan. Limitasyon and inisa na ang mga sakop ka iyan ng mga programa and pundong iyan. Kaya very good. Hali man sa national government through the LGU sa Legazpi, take sa 10 kilo ning bagas. Pa-kuang kita, pa-siguro kita sa kilo ta, baka mabanggit ko sako. Kita ang hanapan digdi. Sabi mo nga, listik sa 10 sako. Bako pong sako ha, kilo lang kilo. 10 kilos of rice. Salamat, Mayor Tabe. Lunes, may unrelaog sa City Hall, tamay plug racing. And siyempre may mga pataratara naman ang alkalde dyan and kung iba pa. Base po yan duman sa mga nabanggit niya sa iyang zona. I mean state of the city address. Yan, ulat sa bayan. Okay, sige. Alat-alat na sana kita ta 20 dias. Ay, daiman pala ta 31 pala ngon yan, di 11 dias pa man. Tapit sa 20 ngon yan, di 11 days, August na. Yan, mapuun na dyan siyempre sa bulan na yan. Sige daw, digdi kita sa mga mainit na issue sa national. Tayo na naabangan ko aratsyan and kamuman siguro ba di yung muna naabangan nindo. Ini pong abangan ta ang sabi ngunya na Lunes and kung ano po ang magiging decision kan impeachment court kan Senado as an impeachment court dumantabi sa request kan prosecution na magpalawas ning subpoena sa mga records kan mag-agom Vice President Sara Duterte sa kaman Scarpio. Duman po sa AMLAC, tax record, and iba pa, financial record, mga tugang bank records, kaya ni pong mag-agum. Tangarig dyan tanangaya mawa-wa sa publiko, iluwas ng intiro, and pigtatagong yaman kang vice presidente kung paano siya nagkamal nin limpak, limpak, limpak, limpak. Na bilyones de pesos. Apisar nga yan ang trabaho niya uniman sana. Kan aro nga kaning taon, vice mayor. Aro nga kaning taon, mayor sa Davao. Aro nga kaning taon, naging etc. Kon iyan nga yan susuruma down ta from this year, inclusive date, naging vice mayor. And particular inclusive date naman, naging mayor. Kung ano pa, ngunya nasa vice president na. Pira dapat an sa iya lang na makuha base sa sweldo kan sa iyang pagiging arog dyan sa posisyon na yan. Why is it na sa mga tax record, kung iyan papaluwas, ano? Kung iyan ipapaluwas, na arog kani nagkamal nin limpak, limpak, limpak! Follow me, oh you got a brand new friend for your life. Nasalapi! Yan, maraman ta ngunya na Lunes sa pag-resume. Anong aldaw na ngunya? Day 7. Yan, nag-ika-anom na aldaw na kan-Miyerkules eh. From Monday to Wednesday man sa naan impeachment trial. So, pang-7 ngunya na Lunes, sige na naman yan sa aga Martes, sagod naman Miyerkules. Magayon ining si Manang Inita, medyo mga kunining issue eh. Mga pigaabang-abangan ta. Tabatang inipati databi na kung ano ang mangyari kaini, kung pupugulan ang pagpalawas kan mga financial records ni Vice President, iningayaan maging mitsa kan magkaigwa naman kita ning people power and mag-alsaan mga tao. Ta gusto ngayong maaraman kung ano baga ngayon talaga ang katotohanan sa mga arog kaya ng mga records, especially sa financial record kan mag-agum. Pigi tatao po, pigkukumparar ini, kanso arog, kanso nangyari, kan impeachment trial ki Chief Justice Renato Corona, kan nakalis ng mga taon. Na yun iso naging rason kung nata ta nakatalsik, dahil na po nakabalik sa trabaho sa gobyerno, por medyo po kanso sa iyang pagdeklara, kan sa iyang mga yaman sa SALN. kan sinumiti niya, dahil po tugma duman sa talagang na buting tinga na mga record, financial record niya, and then pigkumpara duman sa iyang declared, officially declared salaries, statement of assets and liabilities net worth, o kaya SALN. So yun nidig di mga tugang ang pigkumparar na dapat iyo ini ang nangyari na tangarig maaraman kan mga Pilipino. Piranan yaman, sa inhalian yaman, and papaano nagkamal ning yaman. Limpak, limpak, limpak! If you want it, you will win. On your way, you will see. Yeah, maraman ta, ha? Kung magangunyan na Lunes po yan, maraman ta. Takan Miyerkules, pig request ini sa paagikan prosecution sa Senado, sa impeachment court, na requesting to issue subpoena sa mga financial records, tax, AMLAC, and bank records. And apuera kayan, sa aga naman, naku, grabe ang suspense. Dahil pangani nakasalang sa witness stand sa impeachment court, si NBI Director Melvin Matibag, ngunyan pa sana, kanakalis na mga alda, weekend, harus nag-aasu-asuan, ribayanin mga tataramon, ano? Ika ngaya Matibag, gari ka na ngaya minyon! Nalingan, sa'yo nga ni itong pelikulang may mga minyon, Despicable Me, na animated film. O yan, si Seto Subida duman, so wala ba ako ng dungo?

0: apirang mga record and impormasyon ay kinaaraman man sa Southeast Asian Games.
1: Music!
0: An makangalas digdi mga tugang, sabi ni Matibag na nata nga yata nagre-react nga si Senator Cayetano na apisar wala man nga niya so pangaran niya duman. Oh, yun ba nang gano? Ipabuktaktakon wala, nata tamari aka sa kasarupa. Ano ta magreaka kung mura ka maning dapat ikahadit diyan sa transaksyon sa Pisgok o kaya sa pagmanihar pagpadalagang kansur Southeast Asian Games bako o yan ang pinaka numero uno mayormente na piga obserbaran tamang kay Senator Peter ano ta kun wara man siya pati si tugang niya si Pia kun wara man kamong dapat ikahandal diyan ano ta maribu kung kamo di ba. Para nabanggit lang ni Matibag na ngaya igwa ngayang nakaabot nga sa muyang reklamo and mga dokumento manungod nga duman sa Southeast Asian Games. Oy pamugtakta pa siya chairman duman. Ta siya masaya nagsabing chairman nga ako dyan. Pag may mga anomalya nga dyan, inot na inot, ako ngayon dapat ang makariparo and ako ngayon ang numero unong dapat madagit. O, kung halimbawa dahil ka man na problema duman, o anong problema dyan? Kung halimbawa imbestigaran ni Matibag, ha? Anong problema? Natata nangingiriil ka. Oh, iyan ang medyo sabi nga ni kayan, ha? Gari nagpapahalata ka talaga eh. Ha? Na baka totoo susabi na may gulping rimalasa diyan. Ano daw kaya? Kaya sa aga bakbakan talaga ni. Director Melvin Matibag, abogado, graduano din abogasiya sa Ateneo de Manila. Yan, kumbaga si Pia, nag-graduar man, nakapasar man, abogado man, abogada, hali man sa Ateneo. Kaya sinda-sinda, pariyo atinista, magbubarok-bukan sinda dyan sa aga. Yan, kaya inda, maraman ta, suspense ini sa aga. Sagod ngun yan. Ano pa ang mga yaong kudigdi palan, harus iuman sa naiyan ang mga ano digdi sa kaining ki Gloria Diaz, kulang sa pansin da si Pia Cayetano, and iyan ngaya, madramang tao ngayon. Daug-daug pa nga kaming artista, na kaming artista, maray mag-acting sa pag-abot sa mga drama scene, ano?
1: Music.
0: Pero daw-daw nga kami ni Pia, sobrang yung kadramahan sa buhay. Oh, pero mo yan, pati mga artista nakikitapsok na sa issue sa politika, ano? Si Angie Luxin, nag-tapsok sa politika na kay Ruben Padilla. Kaya iyan ang mga nangyari ngun yan, grabe talaga. Iglesia to sa Pilipinas kung ano-ano na sana, no? Minsan, makauuyam na. Nata daw yan ta mga araw kaya nasigan iriwal ninda. Imbis na kapakaanang kan mga Pilipino, dapat arasi kasuhon sa so mga pansaliri nindang... Ay, inda kita. Tapos na, paaram na kita tabi. Ah, bareta alas 7 na naman. Habol si Ate Marlene Yanson. Good morning, watching and listening from San Andres, SDA. Sige, good morning tabi. Sa Lunes, sa petsa 27, pigiling ko ang kalendaryo digdi, sunakan presidente pala niyan. Lunes ko niyan, petsa 20, sa pag-abot na Lunes, next week, State of the Nation Address, suna ni Presidente BBM. Ano kaya ang tataramon kang presidente sa iyang suna? Ano, may parto kaya? Kanso suna niya ka nakalis na taon na sabi niya, mahiya naman kayo.
2: As long as you live.
0: Param na po kita sa programa Standby na kay SM Rod sa Barreta alas 7 and si Bapang mga darakulang issues sa Radyo Ragon. Sa Lado Technical, Chip Manoy Tope Aydalia. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa itong lingkod, Marilito Sanchez. Mabalos, basta Bicolano.
3: Basta Bicolano. Someone who cares about
4: comfortable po bilang po.
3: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
4: Mga 1 year na. Ano daw sabi ng doktor dyan?
5: Kidney, kaya sa puso.

0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon, okay na? Wala na?
1: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
1: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
1: Iyo.
2: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
3: Radyo Burago. Aldaw Banggin at Katutok Termi.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Mga tugang, ang tamang oras. 9 minutos na makalihis ang alas 7.
6: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
4: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Oragon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Oragon, marreta, alas 7 headlines.
5: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa Lando Local Training para sa mga micro-enterprise owners, digdi sa Legazpi, naging matrayumpo. Tourism Site Anti-Mockery and Protection Ordinance sa Albay, aprobado na. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, digital payments sa gamos ng mga transaksyon sa gobyerno. Ibig bubusol ngunyan duman sa Senado. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, 8 gadan sa Russia, hulikan Ukraine, Downs. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: La Reta a las 7. La Reta Local. Local News.
1: Al daw kitanin Lunes na naman, Petya 20, kanbulanin Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Ngunyan sa detalyas, naging matrayo po ang aktibidad kan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad kan Legazpi, Katuwang, and Bicol Universities and Asia-Pacific Alliance for Disaster Management sa sarong training para man sa mga micro-enterprise owners. Sigun kay Engineer Ladi Azur, ang pamayukan CDRRMO Legazpi ang aktibidad iyon Micro-Enterprise Resilient Plan Training. Sigun pa kay Azur, ang katuyuan ka na sa aktibidad na mas pang ma-empower ang micro-enterprise owners, siring kan mga asari-sari store owners bilang katabang kan gobyerno sa pagpreparar in kaso igamanin mga kalabidad na paabuton sa sarong lokalidad. Barangay Maipon sa Banuaan kan Kidobatan Albay ligtas pa sa padagos na pag-aalburuto kan Bulkan Mayon. Live and alive gikan dyan sa pamitisan kan Bulkan. Si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Ligtas pa ang Barangay Maipon sa Banuaan kan Kidobatan Albay kasunod kan padagos sa pag-aalburuto kan Bulkan Mayon. Ini ang naging paing ni Barangay Captain S.M. Luce sa ginibong interview sa kan Urago no sa programa kan Bagong Normanda. Sayang sinabi na po kan mag-ibakwara na kapirang residentes kan Banuaan ng Ginubatan na nalpas na sa pamitisan kan Bulkan, ligtas pa ang sayang Banuaan na ipinaliwanag pa ni Lucesa na dahil man sila naapiktaran kan pagtuga kan Bulkan kundi naapiktaran sa sinda. Oras sa kaigwan na rin pagbabaha na kung sa indakol na mga debris hali sa buhanga kan Bulkan ang minabagsaka. Kasabay kay ni sinabi pa ni Lucesa na nakalirto na mo na sa sayang Banuaan ng kaso ikimagkaigwan malanggan kay major eruption asin magkaigwan ng extension sa 6 km permanent danger zone ang Philippine Institute of Volcanology kasunod kan Padagosa na pag-alboroto kan Bulkan. Dagdag na baritang lokal. Ako si Chels Magallanes, Mars na Bicolan, Oragon.
2: Oragon.
1: 14 minutos na makaagi po na alas 7 ng pagkaaga. Naging matrayong bumanan aktibidad kan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad kan Legazpi. O aprobado na po kan sangguniang panalawigan kan Albay sa ikatulo asin huring pagbasa ang proposed provincial ordinance number 0021-2025 o an anti-tourism site anti-mockery and protection ordinance of the province of Albay sa ika-49 regular na sesyon na ginibo po naman dyan sa new SBA session hall. O beto po naman kang nasabing ordinansa na maputihiran ang mga tourism sites sa Albay asin mamantinir ang kultura, historia asin importansya kan mga ini sa pagpapauswag kan turismo. Ang propuestong ordinansa, sinurat po naman ni Committee on Tourism, Chairperson and Second District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilia. Sakop ka na sabing ordinansa, ang gabus na tourism sites digdi sa probinsya, pampublika man o privado. Tubo kan tubig dyan sa Banuaan kan Santo Domingo Albay, liwat na naman na tinigbas hanggang sa ini maputol. Anyari, Manoy Andi.
2: Urago Live Report.
4: Gay hinanggad mapapakaray ang supply ng tubig sa Banuaan kan Santo Domingo Albay kun pirmina sa naipigpuputol ang mga tubo na minakoniktar sa mga konsumidores ng tubig. Kanakaging banggi liwat na naman na nawaran ng supply kan tubig ang resettlement site sa San Andres, Santo Domingo, Albay dahil sa pinutol tinigbas kanday pamabistong suspitsado ang tubo kan tubig. Pig investigara naman iningunyan kan Santo Domingo Municipal Police Station sa panginot ni Police Major Darwin Sevilla matatandaan na kanakaging administrasyon ni Mayor Jun Aguas sunod-sunod man ang pagdigibong pampuputol pagsulo kan mga tubo nin tubig sa Banuaan kan Santo Domingo Albay ngunyan na sa administrasyon ni Mayor Bung Banda na otro na naman ini dahil panglid ang Santo Domingo Municipal Police Station kung sisay ang mga personang para putol nin tubo kan tubig sa Banuaan kan Santo Domingo Albay. Lugang na baritang lokal, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live Report.
1: 15 minutos na makaagi po na alas 7 ng pagkaaga. Pinagaandaman na kanalbay Renewable Energy Alliance o AREA ang roadmap para man sa renewable energy kanalbay na pinagdidiskutir sa sarong conference na nagkaaging Agosto 5 o sa Agosto 5. Sigun po naman kay AREA spokesperson Ted Triumphante, sinabi kay Nina, ibibiglad kan grupo ang resulta kan sa inang pag-aadal manunungod sa potensyal kan albay sa mga ibibang mga pinagkukuanan kan renewable energy kasabay po ang solar, hydro, wind, and geothermal. Ang roadmap ang subot na kabasi man sa sarong pag-aadal na isinagibo kan Philippine Movement for Climate Justice. Miyantas tanto, mas pinahigot pa ang edukasyon na sin training kan mga members kan Philippine Coast Guard o PCG. Inyang pinagsyento ni Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan matapos siyang ibugtag bilang Deputy Commander kan PCG Education Training and Doctrine Commander. Sigun pa kay Roldan, dadaroon niya sa sayang mga bagong tungkulin ang maeksperyensyang sa iyang naukunan matang namamayo sa Coast Guard District Bicol. Nagka o 24 mga eskwelahan digdi sa Legazpi nagpatiribayan sa essay writing as in poster making bilang parte kan paabuto na Ibalong Festival. Live and Alive sa linya para sa Italia, si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Reward.
5: 24 na mga matitibay na mga estudyante sa Junior High School gikan sa 24 naman lalain na eskwelahan sa siyudad kan Legazpi ang nagpartisipara sa nagpatribayan sa sinagibong on the spot is writing as in poster making competition bilang parte kan programang bantong kwento at kulay ng kabataang Ibalong na sinagibo kasuhapon Hulyo 19, 2026. Ang nasabing aktibidad pinanginotan kana Legazpi City Youth Development Office o LCYDO katabang sin Legazpi City First Lady Ma'am Kiko Ismail, City Councilor JP Lee asin Mayor Hisham Ismail. O beto ko nasabing programa ana padagos na pagtong suporta asin pagdiskubre sa mga talento kan mga jóvenes na Legazpenyo. Sigon kay City Councilor JP Lee ang nasabing programa mataon ang pagkakataon sa mga jóvenes na Legazpenyo na maipailing ang sendang mga talento sa pagsurat asin na pag-drawing. Sigon pa sa konsihala pagsasaroon ang mga obra kan mga participantes tangan ng bilogon ang bantong book sa room coffee table book kana siyudad ni Legazpi na mapapahiling o magpapahiling sa mga talento kan mga jóvenes na Legazpenyo asin kulturang Ibalong. Nakatalaan na isagibo ang judging sa mga entering unional daw Hulyo 22, 2026. Mantang an awarding ceremony asin pagbubukas kan bantong book gigibuon sa Agosto 16 sa SM City Event Center. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituro, Basta Piculano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
1: 19 minutes makalibas po ang gabito ng umaga. Iguanan inisiyatiba ang kapulisan kan Libon sa Bangin at Mani Acting Chief of Police, Police Major Christian Brual, katuwang po ang Municipal to Community Affairs and Development Section na magsagibanin voluntaryong ambagan nga nipong makatipunin mga Bado Food Packs as in tabang pinansyal para man sa mga pamilyang nasuluan dyan sa Barangay Linao kan Libon Albay. Personal mong ipinagkatod kan kapulisan ang mga donasyon sa pamilya bilang parte kan sa inang humanitarian outreach activity. Sigun sa Libon PNP, ang lagdang na ini ang patunay na ang katungdan kan kapulisan na isa na naman nakatutok sa pagmamantinir kan pasi orden kundi maging sa pagpapamati nin malasakit asin pagtabang sa mga nangangaipo. Miantos tanto, programang walang gutom sa siyudad ng Iriga, inutil. Gutom na si Manoy Joey Sarsha.
2: Urago Live Report.
4: Programang walang gutom sa siyudad ng Iriga, inutil. Yun yan sumbong kan mga betantes sa Urago News na kunsain bako kaya kaalyado nin politiko anday natawana na programa kan walang gutom mientras tantong sina nangangaipo kan araw kay ning bagay. Pinagsabi ninda na itulugod na nakakariwasa na pamilya na kaalyado kan politiko ito ang natawana kan walang gutom na programa na kunsa iniuini ang muto-muto kan mga abitantes na nagsumbong sa Urago News. Susog sa inda
6: ano daw ang nangyari sa programang Walang Gutom na konsain na dapat tawang digdi ang nangangaipo na konsain itulugod na nakakariwasang pamilya iwito ang natatawan kawasa kaalyado nin politiko digdi sa Rinconada asin sa syudad nin Iriga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal ini si Joy Boy Sarsha basta Bicolano, Oragon.
1: 22 minutos na makaagi po na lasyate ng pagkaaga. Sanggatos sa mga residente sa Barangay Dabdab, Legazpi ang nagsira room sa Cardiopulmonary Resuscitation o CPR Training kanakaging Biyernes, Hulyo 17. Sigun kay Barangay Kapitan Glenn Barcelon, dakulang tabang ini para man sa sindang mga konstituente sa oras in emerhensya. Katagot po naman kini, nagpasalamat man si Barcelon sa Philippine Heart Association Bicol Chapter, Sigma Lambda Chi Fraternity and Sorority, as in sa Bicol Regional Heart Hospital and Medical Center, and Emergency and Disaster Management Unit. Pangkabuhayan Project kan Kapitolyo Provincial as in BFAR para man sa mga parisirang sursuganon. Arangkada na. Nasa linya para sa baratang yan, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Reward.
7: Pinagpura na kanakaging Simanak at Publication Team kang Bureau Officers and Aquatic Resources o BFAR ang pag-ibo kan Binding Bangka na gibo sa fiber mat kung sa ini itatawin ni sa mga beneficiary kan Batch 2 Bang Kabuhayan Project sa Rarum kan Sebit kay Kabuhayan Program kan Provincial Government kan Sursugun. Ngunya na taon nakipagatabanganan na Provincial Government kan Sursugun sa BFAR sa Rarum kan FB pagbubayo program sa rong kolaborasyon na gamamaot na magatod ni na mas lakol na oportunidad at sinsuporta sa sektor sa pag-ngingista para ini kan padago sa pag-sikap ka na gobyerno kan sorsugon na mapahiwas ang kabuhayan kan mga parsira para sirang sorsuganon sa pagkapagtataon ng mga kinakaipuan na kagabitan na para mapusogan sa indangan at buhay mantang inaasahan sa laugan doa duang bulan na matatapos ang pag-ibukan mga nabanggit at sina sa oras na makompleto na ang mga bangka ipa-itataon ini sa mga kwalipikadong binibigay Bisaryo kan Batch 2 Bang Kabuhayan Project sa pagikan mga pag-programang ini padago sa insusulong kang Kapitolyo ang objeto kaini na makapagtaonin konkretong suporta as in sustainable ng kabuhayan sa mga sorsuganon. Halidili sa Radyo Oragon 90.3 Sorsugon Dondon Arellano basta Bicolano Oragon.
2: Oragon Live Reward Tuhod Siko Baywa
8: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Uragod Barreta alas 7.
10: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
11: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng sarong kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in pastanteng tubig.
1: Pagkatama po kan sa inyong mga orasan, 27 minutos na makalihis ang alas 7.
8: This time check is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sa tuya pong isiyo, naramod na pa ang mga nagkapirang istorya, barata impormasyon, gikan sa anong na probinsya sa Kabikulan. Sa pag-ugit, giraray ni News Director Annalyn Silada.
13: Isasabay na ang plebisito kan highly urbanized city Kanaga sa barangay Sinsanggo ng Kabataan elections o BSKE sa Nobyembre 2020 sa isa. Inaprobaran kan Commission on Election ang ratifikasyon kan Proclamation number 1267 o ang pagiging highly urbanized city Kanaga base sa Comelec Minute Resolution number 26-0526. Inaprobaran kan Commission on NBank ang kakadaan ni Naga City Mayor Lenny Robredo nga ni mabawasan ang gastos sa sinmapataas ang participation ng mga botante. Sa presente, independent component city pa sana ang Naga, kung kaya ang mga registradong botante sa Nagan syudad ang makakaboto sa plebisito as hindi kini maapektuhan ang probinsya nin Camarena Sur. Mientras tanto, pinahayag ang lokal na gobyerno na balik face-to-face classes ng unyan na Lunes, Hulyo 20, ang gabos na pampubliko sa pribadong eskwelahan duman sa Calabria Masbate. Inat kaini para mientras na sinuspindir ang klase sa nasabing banwaan, pon ka nakaging Miyerkules hasta Biyernes, Hulyo sa sunod-sunod na namatean na paglinog sa nasabing lugar. Sa likod kang pagbabalik klase, mahigot ang pagiramdam pang LGU sa mga paratukdo, mga estudyante sa sin sa mga magulang na mantinidong maging maingat asin andam sa gabos na oras. Mantang negatibo sa red tide toxin ang mga kadagatan sa bilog na rehiyon Bicol na pigmo-monitor kan before Bicol, inibase man sa pigpaluwas na shellfish bulletin number 17 kan ahensya kan nakaaging semana. Base sa bulletin, ang gabos na red tide monitoring area sa rehiyon ang nagnegatibo sa ginibong sampling kang ahensya. Ang mga lugar na iniiyo ang nabaybayon kan Milagrosa sin Mandaon sa Masbate, Huwag Lagoon sa Matnog Sursugon asin ang Sursugon Bay. Ako po sa Annalyn Silada, 90.7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
14: Mula pa noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
15: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
16: Josephine.
15: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
16: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
15: Noon, ilan na ang BP mo?
16: Ayun, nag-160 ako.
15: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
16: Na-detox mo ako is 120 na lang.
15: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
16: Wala na.
17: Ang Means Mall San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
18: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
19: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
20: Kita-kits po tayo!
0: Uragon, Barreta, alas 7.
21: Coming from Bicol, one of my priorities also is to
20: support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Dragon Barreta alas 7 Barreta National
1: News. Ibig babusod po ngunyan sa Senado ang propastong lockdown na may ubentong gibuhon na pangyanod na opsyon ng digital payment sa mga transaksyon sa gobyerno. Nganig basba patikasan pagbabayad kan mga bayaran na sinpagiras kan pondo sa publiko. Sararoon po naman kan Senate Bill No. 2330 o E-Bayad Act na ibigbusol ni Senador Christopher Bongo. Publikaroon ng mga ahensyas kan gobyerno, government-owned and controlled corporations, local government units, state universities and colleges, asin iba pang mga sakop kan lay na magresibi asin gumamit nin interoperable digital payment systems sa koleksyon asin magpapaluwas din pondo. Sakop kan digital disbursement at pagbayad kan sweldo, allowance, honoraria, cash assistance sa iba pang mga gastos kan gobyerno. Matang ublikaroon man ang mga mag-amataon in digital payments, option sa pagbabayad kan buwis, permit fees, tolls, as in iba pang mga koleksyon kan gobyerno. Lauman subot ang taas presyo kan mga produktong petrolyo sa aga Hulyo 21. Base din sa irukan international na merkado kan petrolyo, posibleng maglanggaw po ang presyuhan kan diesel o krudo nin 10 pesos hasta 11 pesos kada litro. Gasolina naman pwedeng pumakol nin 3 hasta 4 pesos kada litro ang itataas. Asin ang kerosene nasa 11 hasta 12 pesos kada litro ang itataas. Ipigko konektara na sabi ng oil price hike na naman sa nagpapadagos na tensyon sa tahaw kan Estados Unidos asin ang Iran.
0: Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon.
1: Maabot po naman sa 8 persona ang binawian in buhay huli sa drone strikes kan Ukraine sa Western Russia. Kadakulman ang nalugadan sa nasabi ng insidente. Sinabi ni Tambov Governor Evgeny Pereshov na tinamaan kan drone and warehouse duman sa Kotovskok. Mientras na igumanin na sa 28 drones kan Ukraine ang naharang kan Russia. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
21: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
22: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
23: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
24: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
25: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
24: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
25: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
24: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
25: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
23: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Uragod Barreta alas 7
26: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
27: Arte!
28: Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
0: Uragod Barreta alas 7 Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
1: Liwat pong magtatambal sa tennis court sin Alex Iala sin US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open na gigibuhon sa Washington DC. Napagaraman na kasabay ang duwang sa star-studded na doubles lineup sa nasabing torneo kung sa'yin kasabay ni Daan 18 Grand Slam doubles as in mixed doubles champions sa ATP as in WTA Tours. Ero na pong nagibahan ang duwa sa Bad Homburg Open kan tumalikod pong bulan kung sa'yin nagana sinda laban kina Alexandra Osborne as in Catherine Harrison sa first round.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista.
1: Binawian na po ni buhay ang Hollywood actor na si Sam Neill sa edad na 78 anyos. Kinafirmarkan sa iyang pamilya ang pagkahaganan kan aktor huli po naman sa rare as in agresibong klase ni blood cancer. Dugang pa kan pamilya kay Nina nagatan ang aktor sa iyang harong duman sa Sydney, Australia. Ang legendary actor na anbistado sa mga pelikula siring kang Jurassic Park as in Peaky Blinders.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
1: Pwede siya subot na magdaranin seryosong peligro urog na sa mga bados and rubella o tigdas hangin huling may posible ining magresulta sa pagkakalag o laglag o kaya pagkakaigwanin depekto sa imumundag na umboy. Sigun po sa DOH, may umanin bulong laban sa rubella lagad pwede siya ining maiwasan sa bagikan pagbabakuna gamit ang MMCR vaccine. Uli kay ni, pinagpapangapudan sa mga kamagurangan na pabakunahan ang gad. Ansa sa inang mga kaakian sa pinakaharaning health center, gani pong maputihiran sila laban sa rubella. Asin iba pang mga helang na pwede sir mapreventaran nin bakuna.
0: Uragon Barreta alas 7. Tutuo daw ini?
1: Nagpaluwas ang Meta nin bagong safety features para man sa mga kahubinesa na may edad 13 hasta 17 anyos na nagagamit in Facebook, Instagram as in Messenger. Kararoon po naman kan binakusog na teen accounts. Automatikong naka-private ang mga account kan mga kaakiyam. Bukod sabihon kay puhan ang approval kan mga kamagurangan bago sila mahiling kan ibang users. Magingan sa indang posts kunday naka-follow sa sainda. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang barata, ngunyan pong aldawin, Lunes, Petya 20, kan bulanin Hulyo, taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman si Damanay Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Manay Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, asin Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, asin the George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Datatadang 20 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Igsususog ang tama. Opinyon na may basihan. Asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

Good morning. Good morning. Madi, good morning. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Lunes na naman. Pantulong Lunes na. Buot sabihon, sarong Lunes pa para sa bulan po nin Hulyo. Mabuklit na naman kita kan kalendaryo. Sa mga panagos pong nakatambay nakatutok digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Anong kusog kanduros ansa? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Ulos mabango. Ano po lamang ang sa inyong pinagkakabisibisihan na naman sa mga oras na niyo? Ako nagkakapipasa na. Nagahadat lamang na tibaad may magtangro sa kong rod. Puni na supang busol mo kaya. O ninabala ka na. Sagi na to, Srinibong nakaantabay digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Punpo digdi sa probinsya Canalbay, dyan sa Sorsogon. Sa mga probinsyas kan Camarines Sur and Camarines Norte. Asin siyempre pa sa mga probinsyas man kan Masbate asin Katanduanes. Diyos marhay na aga po tabi sa Indo. Good morning! Siyempre pa rin di po sa managadanan kan sa tuyang FB Live. Uy, good morning! Nakaantabay na naman mga pag-iribata dyan sa Purok 5 kan Barangay Gabawan. Si Manong Erning Mular Jacob. Ano Manoy Erning, nakabahog ka na kan sa imong mga ataman dyan. Good morning! Si Emmy Abundabahoy, nakaantabay man dyan sa Victory Village South. Dangan si Unica Gracia Iha. Si Ate Grace ang masunod na kagawad kapitan. Kan Barangay Orosite, pirmi man na bisibisihan. Ati Marlene Yanson, mga pag-iriba, dyan po sa may party kan San Andres, Santo Domingo, maray na agatabi. Aringo Devora, nakaantabay na naman. Manay Debs, maray ka pa, magulay di asya ning Santul. Bad lamang tabi, Manay Debs, makaabot man digdi sa Muya. Auday ko na, ganyan sa Yumahan, paborito ko pati ang Santul. Purog na kung sumay halo bagang dikit na lada. Susidi, itong medyo nagkakagat-kagat sa naha. Bako itong tipikal na habo na ngayon pa. O, bueno, baka maapunan mo daw tabi, Manoy Ape, si Manoy Andy Madrigalejo. Medyo kulang-kulang so, barataan niya kasubago, unong kaya na kumbaga sabi, pinutol na naman so, linya kan tubo, na iyo po ang nagsusupply mayormente kan tubig dyan po sa may party kan Banwaanin Santo Domingo.

0: Di ko masabutan baga, anong klaseng kaisipan daw ang may mga kay ning Inda? Ha? Di ko lang aram ko ng isyo dyan sa tubo o bahad sa daga na inagihan kan tubo. Normally, araw-araw ka ng mga issues man ito, ba ko? Kunda ay nag-uyon, so inagihan kan tubo, hali duman sa source, ha? Garo nga yan, pwede mag-agihan din sa kuya, ha? Maraming kan putulon, di pati nga ka mo nagbayad, ha? Di nga nga ka mo nagpaaram. May mga araw ka na kaisipan. Aram nito mga tugang, di sa kinaban, sabi ko nga ni, alipot man saan ang buhay ta. Magpara, sus ko, ang tubig na yan in the first place, gikan po, kay Amang Diyos. Ako, pag sa mga araw ka ng mga urulay, maski pa umagian dyan sa natad ko, pag aram kong makakatabang sa ibang tao, urog na ta ang tubig baga. Is a vital commodity. Pag sinabing vital commodity, eh ka man mabuhay na mayo ka yan. Iyan ang saro sa numero unong pangaibukan sa tuyang hawak. Puon sa pangarigos, lalo na sa pag-inom. Arugan ka importante ang tubig. Kaya siguro, bako man po inisa, kung baga bakikaram sa isyo nindo dyan tabi, Yorme, singan yan, mayor nina, buong banda, bako? O, dyan sa may party kan Santo Domingo. Tabag ang sabi duman sa bareta ni Manoy Andy, kan panahon pa pala ni Jun, si dating alkalde Jun Aguas, iyon na, actually, ganoon na daw kung managadan baretang yan kadtupa kay Manoy Andy man. Anong, di ko maintindihan, pero inireflection kan maluyang siguridad, maluyang klase nin pagpapatrolya kan kapulisan. If this happened long time ago, and yet mayo kinagbutwang pangaran o kaya person of interest man lamang, na kumbaga iyo ang pigsusugunyan kan Philippine National Police, Santo Domingo. Maluya, your, maluya ang pamunuan kan PNP Santo Domingo. I'm sorry ha, pero ini ang katotohanan sa likod kun aron ka na, yugod mo panduang beses na. Kung ang mayor na pinagkukuanan kan tubig, inumon, karigos, panlaba, as in mga kung ano pang mga pwedeng gamitan ng tubig kan mga Dominguenos ang nawawara kada bes may nagbibinua, may nagpuputol baga, sabi, kan so major pipelines, papasiring dyan sa inyong banwaan, may dakula ka mong problema dyan tabi yor. This is a very bad reflection sa pamunuan kan LGU, pati na po kan PNP Santo Domingo. Something needs to be done. Ang tubig ay buhay, sabi mismo yan ni Congressman Attorney former Yorme Alfredo Pidu Garbin. That is supposed to be the first line of defense kan sa tuyang hawak. Oh, tapos na din do kayang bantayan. Pero naluluyahan tabi ako, Yor, pakarayaan pusing mo. Tatibaan lugod. Di ka na makautro. Sabi ni Unica Gracia Iha, maabot na su chicharon ko. Ha ha ha. Gusto mo? Maniniman si Graciaman. Big apot pa. Ay, alam ako nagsayo ba? Pagkaraya mga nga yung pagkapusing mo man ay grasya. Ano, ipapadara mo digdi, kukuanun ko, o ano, ipahapit mo, magsabi ka lang takos. Basta mga araw ka ng mga may tangro na, aw, nungka ko yan sa yumahan. Basta sinabi mo, Grace, na may chicharon ka digdi, papar, o rimati na, mate. Eh, para haloy pa kan istorya. Tabi, Yorme, Mayor Bong Banda, kan Santo Domingo. Ini ba kuman po sa pagtuya-tuya sa Indo, sa imo, asin sa mga pag-idiba mo sa konseho, as well as po sa pamunuan kang PNP Santo Domingo. Ini po ang refleksyon kan maluyang pamamayon nindo. I'm sorry ha, this might as well hurt you, but if it is needed to hurt you, so be it. Iyuman po ang samuyang trabaho. Iyukon man panahon pa pala ni Aguas. Panahon pa ni June Aguas, until now, that issue remains unresolved. May dakula kitang problema. May dakula ka mo dyan ang problema. Maluya ang sa idong paninerbisyo. Lalo na ang pinag-uulayan taligdi, buhay. Natatabuhay ang sabi ni Kong Pido, utrohon ko, ang tubig ay buhay. Iba? O, anyari? Anyari? Yor, o hindi, iba ko man, utrohon ko, aba ko ini sa pagtuya-tuya o bagaman nga pag-intrimi sa Indo. Ini po, parti man kan sa muyang obligasyon bilang pagriparo. Takunarong ka ng pasistema na pirang taon naman ito nakalisang eleksyon. 2022, tama? 23, 24, 25. Auday na. Last year ba ko? Kasaran sa eleksyon, hoy? 2023? 2024? O 25? 24? Duwang taon na pala nyor. Auday, 25. Sa 28 ba ganoy ang eleksyon giraray? Nakapirang termino na si June. Hanggang ngunyan, dahi pa na resolveran nito. Kumbaga si Isay, mayo nga ni kamulamang person of interest yan. Until now, that issue remains unresolved. Kaya inuturo na naman. I am very sure and positive that incident was caused by the same persona. Iuman girarayan may kagibuhat na naman nga ni ako na natiklo, naman nga ako na dakup. Aber nga ya, malay nga kini utrohon, saka. Amo yan, arugan ang kaluyahan dyan sa Santo Domingo. Kaya di mo basol, an kung baga noy, ang pagsiswito baga, maski sa aki, baloon mo na kung baga laygayon, di mo iyan pakulon, di mo iyan sabihan, o kaya ngaya ireprimand. Pustahan kita, palihison sa nakana mga dua tulong aldaw, paliput-liputon sa naan isyo, gigibuhon, tagigibuhon, giraray. Tama, manay Rosita. Nagkakan ako dyan sa Rosales Itiri kasubagulin pamahawun, tanamay-amay ako paghatuduman sa aki kong soltero. Nakatutok manay tupi, baana. Ako na sanang nasusupog ta, so nagkakaraon duman. Nung nangyay, permisa nang uragod ngayon, pigdangog didi. Nakaantabay si Manong Nelson, si Nanay Rosita, si Arian, of course, si Cheryl, and then si Manay Grace, si Gina, si Vicky, and si Sheila. Ayan, si Sheila, I mean. Sige, marina agatabi sa Indo, ha? So, salamat po kan sa inyong daiman ng sawang pag-antabay. Kasun ba, nag-birthday man si Manoy Lloyd, dyan sa may party kan Pacifica. Oh, pinakuin si Luang kumanta, masupog. Ano, Lloyd? Pait na? Huni pa. Pa-shoutout man atabi paparod kay Manay Bicolana ng Sorsogon. Si Jen, Motovlog, and Mel's Vlog. Hindi mo nakaantabay sa tuya di. Eh, ni sumang kaibana ni Manay Weng? Pandiurag man talaga si Manay Weng. Initabi Yor, Mayor Bong Banda, kan Santo Domingo. Bako man po inisap ngaya, pagtuya-tuya utruhon ko. But let this become part of the challenge. Bako man ako Dominguenyo, but I have so many classmates back in time, in your place. Yaon dyan si Saning Banalnal, Anboras, Banzuela. Dakula ko mga naging kunbaga kaklasiko, harani sa puso ko, na yaon dyan nag-i-star sa may party kan Santo Domingo. And it's very tragic to hear naan sa indong banwaan, despite kan bastante kuta naan supply kan tubig, tayo, baga sa indoan kan Bulkan Mayon, nasa pamitisan ka mo mismo kan Bulkan Mayon, dapat dahil dyan nag-uubas ang tubig. Pero kung ang mismong tubig ang wara dyan sa indo, huli kan mga salanggawi kan nagkapir ang mga inda, kung sisay man ang mga daeman lamang konsensya, dahil panindo na kumbaga na-resolveran hanggang sa ngunyan. Ang problemang haloy na, minana pa ni Bong Banda, unfortunately, until now, the PNP remains not productive. Bad lugod no ipangapudan ta na sa PNP chief. Magrigudon dyan, tagarumano yahoon. Ano pinagsasabi pin mi ni Pai Ramon at lamang. Nakaantabay man si Peter De La Torre. Try na agatabi, Manong Peter, kumusta? Good morning. Malay ko baga, high blood ka kaya? Kung manawra man akong history ng high blood, Maraman nga ni Gracia. Maraman akong high blood, susaro ka tao, iyo. Deman, ini nasa pagriparo sa naman kita. Oh. Kada kaagi man naal daw, nailing ko na so nag-post naman. So sarong nakomentaryuhan ko ito eh, kada kaaging si Mana. Unong iniduman man ito pe Manoy Ryan, naman ba ganun sa sarong tricycle driver na nagsayo mamagpasakay din pasahero so senior citizens, nagkaduwang gurang dyan sa may partikan Tanchuling Hospital. Sinayumahan niya at ngaya kulang ngayon pamasahe nindo. When in fact, tama man palanso pamasahe. Kundi abusado man ining lalaking ini. Dinugang dugangan pa su presyo para man ngayon kami sa San Roque. Ang presyo mo ngaya, labaw pa ngaya sa pagkatawo mi. At lamang napait mo anoy. Ngunyan, naghagad ng tawad. Naghagad sorry, ulikan sa iya man na kumbaga nag-FB-FB live man, garo man init si si BP Sara Duterte. Di ba? Pareho man ini ni Senador Marculeta. Ipinagkanulo niya ang buhay niya. Ha? I'm sorry, pero ipinagkanulo mo ang buhay mo. Bata si Barkadang Octavio Rivero, dyan sa PSU Legazpi, nakaulay ko ka nag-aging aldaw. Disidido ngaya SM Road so gurang lantaran talaga ngaya ning kaso. Kung ano nga, gusto ko man ngayang panaramon. Kundi, naghagad na ning tawad, nag-FB live na naman si kuya. Anyway, lugod maging panalmingan ini para duman sa mga motorista, I mean mga tricycle drivers lalo na, di man kita pakaabuso. Di man nangangahulugan na iyan mga senior citizens. Kung kita kaya maging law-abiding sana, kung nagsusunod sana kita sa lay, bayay pa sa mga pasaway, bayay pa itong mga typical na daingwanos, sabi ka duman sa muya sa partido, mga daingwanos na tao. May ka na kayan. Because at the end of the day, sabi kan mga pilosopo, sabi kan mga pantas, karma is real. Matangon yan baga, digital na ang karma. Nahinguragan, so primero niyang vlog, typical na garubaga, maisog, iuragan siya. Pigparamuda pa si Octavio, dangan si doang gurang. Makalihi sa na mga tugang ansarong aldaw, iba na ang sa iyang termino. Ibanaan sa iyang pangapudan, naghahagad tawad na. Ini ang sarong refleksyon, dakulang kunbaga panalmingan, na kun maging humilde sa nakita, maging totoo sa nakita, maging makatawo lang kita, sunodun ta sana ang lay, harayo kita sa problema. O ngunyan makakasuhan ka pa boy, irak mo man, patangaya tiyos na ngaya ako. Tapos kaya, kakasuhan pa nindo. Imbis bagang kahirakan ka, so primero mo kayang pakatirada, garo ka sisay na inda. Maging kwans na kita. Maging maimbud sa nakita kan. Sabi kan mga padi. Di masyado pa langkaw kan ano, ihi nindo. Saan sabi kan mga pilosopo, pag ansarong tao, halangkawon minapaihi. Sigurado ako, duwang bagay iyan. Either na iyan buyong o may diabetes. Panay grasya, ataba ko man nga akong high blood. Oh, kung madara ka kang dikit, dumara ka na. Maraloy may istorya mo. Sa pangarap po ni Manoy Tupi dyan sa ibang na kwarto, natutrukisa naman ni Manoy Ryan. Salamat po kan sa inyong padago sa pag-antabay. Liwat ini si Papa Rod Rod Perez, maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat,